0: yiso tun e yiso si eni baba mo dupe pe yemi si olorun ipe oni majemu itura ada ogo pada fun olekan si aso ipo ose o oba ri ku yeri oba iniyan oba angeli titi lai la o ma gbe oga ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa mummy ati daddy e dide nle oni ni 28 e ja jo ki ogo merin ati hallelujah merin e ja koko ki ogo ka to ki hallelujah ogo eyin ta nu mo fun ni ogo ja jo si ogo merin ati hallelujah merin ogo ni e ja koko ki we n to mo lo sori Facebook somebody stand up and shout ogo merin oh yeah ogo ogo ogo ogo fun messiah a wa ki hallelujah nla merin si o menu amina santaka aladash injo je mo pe bo ni seju ojo alamisi bo ti e je polide si tun wa nta ire gbogbo yo pade e loju ona jajo ki hallelujah koni ju merin na lo hallelujah nla merin oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo ni fun o jesu e wa dide nle mummy e kan rin lo waju erin lo sai eyin e wa fowo gbaya pe order mi loju pe Epaphras yo ra anugba Epaphras yo ra anugba odekunle Epaphras wara anugba odekunle Epaphras wara anugba I am a candidate of mercy say that I am a candidate of mercy omo ibile anu ni mi gbogbo eyin te ra anugba bi n ba gbo to foke to si ami le kan na loruko baba to ma ti temi mimo ka ka omo won ninu awon ti o ra anugba laye ki won ka omo in the name of Jesus Christ eyin ayan fe bi e ba gbagbe mo so nkan kan ninu we Genesis 28 verse 27 titi 31 orisi omo meji ti won bi ibeji ni won but anu ti tun won pin anu sokan de gbon anu si sokan daburo bawo lo se pin eni to yo je gbon lanu tun pin o wa so daburo e to wa jaburo o wa so de gbon ninu we Genesis 38 verse 27 to 31 ibi lati ri ibi ti e gbon to ti pada daburo ibi ti aburo ti pada de gbon labe majemu anu emi omo bi an ba ni kin lo gberu mo ki gbe pe mo gba anu ru bo ba ti di bi adua anu mo fi sere gbogbo eyin te wa sona church mo fun won ni mantu ti mo so eleyi ti awon eyan fi kan owo lana won gbe bo ni gbogbo sona church e jo o gbogbo eyin omo olohun e lo be o gbogbo eyin omo olohun te wa ni awon sona church lo sibe o mo deje ise ti won ba ti bere ni ago mejo igba ti o ba idi 10:30 won ti pari ise kan pere na ni o enikan ni ki lo ku awon mo yen ikan je sera to ye ko je gbon aburo e ni je fares but nitori pa anu ti tun pin ninu e Genesis 38 yen verse 27 egbon ti daburo aburo ti de gbon eke baba ja anu tun oro mi pin olorun jo fa anu tun aye mi pin nitori ku atajinde re ja anu tun aye mi pin iyan ni koko ninu we Genesis chapter 48 ni verse 13 to 20 Genesis 48 verse 13 to 20 atoro mo meji nbe o emi mo wa so e pe meji meji leyan meji meji laye ibi lati ri omo ti won pe ni Ephraim ati Manasseh ko ye ki nda ko Ephraim saaju but anu lo tun pe Ephraim o la bro Manasseh legbon baba won fe so tele o ko won lo si odo baba baba re ko mo so tele saye won ni igba won si debe ase anu amanu oju eni ti won pe ni baba won to je Jacob ti fo bibeli si so pe nigba ti ko awon omo mejeji ti won kunle ni waju baba won eyin ayan fe igba ti baba oni egbonda won lo ni Manasseh lo nje abroda oni oni Ephraim lo nje oni mu won kunle waju mi bi baba se pawo daniye oba yi owo o yi owo otun o gbe lori Ephraim o gbe owo alafia o gbe lori Manasseh baba won mo yen ni daddy mi baba baba won ni njebe o ni ejo e ti sowo gbe e ti sowo gbe owo otun yin le gbe lori eto jaburo te si gbowo alafia yin le eto je egbon oni momo omo mi momo nti mo nse so regbon na oga aburu okan gaju lo ni anu ni ba se pin niyan anawo e baba nibi won ti se pasi parogo mi ja anu o ja mi gba anu ja mi gba pada o de kuku se bayi gbogbo eyin mo mo le edide o gbogbo eyin omo kekeke idide bo baba mi gbadua kankan mo gbeleyi wa ke anu ba mi tun pin anu tun oro mi pin loruko jesu anu ba mi tun aye mi pin lataro ilo nitori iku atajinde pe oruko jesu ko ja lo waju ko ja lo eyin pe anu ba ntun pin se so nkan fun bibeli ni ki se nton sare o awon kan bo nfo ni education won won mere sa education won ya oro se won ya oro ati mari won ya o ni ki se ntin sare bayen be ni ki se ni to gbonu anu ni mo tun pin mo so tase ki anu o tun oro e pin gbogbo eyin te nbo mi lori facebook bi gbogbo eyan da mara won meje ti ami anu nbe lara won won a share program ni igba marun bo ti je pe woli ode kun le nbo lo ni rabaji gan mo nbo lori facebook to ba ti di 630 nisin mo nbo lori facebook to ba ti di 630 mo nbo lori youtube ati tiktok join me wa wo eni tin do yi ni live ni agbara eni to laye atorun oh iyen nikan ko njo je mo pe oba meji oba won pe oba kan ni davidi won pe oba kan ni saul oh anu si gbe davidi eti ijoba anu lokan simile lori anu yen si gbe depo a si fa ijoba saul ya a si pin fun davidi ah anu o emi la gbogbo enu le je ki pastor ko wa correct mi ese ti davidi da opo ju ti ese saul lo but anu ti davidi gberu opo ju ti saul lo anu ni ase mo dari kan eleyi ti mo tun kan pin ba anu ba nsise lori aye re wa si dabi eni po mo se anu ki ku o le sa logbe o dabi omi ni bo saju be lo ko ni han ah ebi baba danu lu aye mi iye nikan ko ninu we Matthew 25 nko bibeli so ni verse 1 to 10 a fi ijobo orun wewun dia mewa marun so logbon marun sa laigbon ah kin lo de to fi ri bayi aye ipe gba olorun jo ninu awon ti o ra anu gba olorun kan mi mo won awon ma mewe wa won jo mura ti o se ba won boko yawo lo asawon ko ni loko asoko ja won le afi gba to ja marun le eru asi ba mi ah olufe mo sako gbogbo iwo to ba wa nbe yen mo recognize owo anu nu aye re e mo ya won to fine sugbon ti won ori bi desi ai mo ya won to lewa o melewa ti segbe loyin ta nu ofun ni placement asa anu ni mo place eyan wa yawo ko ke anu fun mi laye anu fun mi laye emi mo waasu e ko si sojo wednesday ti mi so esa adua meta ni olorun ki ko laye adua lakoko ni adu ope adu elekeji ni adua fun idariji ese adu eleketa ti orun ki ko o la adua fun anu o so ninu iwe abakuku o ni laarin odun ni ma so ise mi ji o ni nigba ti ba nbinu ma si tun ranti anu ase nti oni je yin ojiya asa anu ni bi won oba fiya ji oto oba dese anu lori gba gbogbo eni ti ngbo mi anu ti mama ri okan ru eri anu ti daddy okan ru eri mo ni ki won so ka ori e fowo yin gba ile ni igba meta owo alafia your right your left hand side I want you to use that hand to smite the floor. Fi owo yen gba ile ni igba meta pe baba sanu mi ninu omo baba mi bo ba wu omo gbadua bo ba wu omo sun olufe idije yen ki se fa won to mere sa idije yen ki se fe ni to mo we idije yen ki se fe ni to gbon oh anu ni sise ololori yen bi so anu ma lo nsoro baba agbara mi mama ko o e wonu we Luke chapter 18 ni verse 12 ni verse 10 titi wo 14 Luke chapter 18 verse 10 to 14 ibi la to ti ri awon eyan meji oni ada ile aye awon meji ni won wa sinu temple bibeli ni agbowo ode ati farisi yen da bi eni to ro po mo awon ti ro pa awon mo igbagbo se awon mejeji won jo wa farisi bere si nawo soke o bere si soso kuso o bere si wi emi ngba we le meji lose mo san ida mewa mi emi o da bi agbowo ode yi o bere comparison bibeli so wi pe inje je mo pe agbowo ode yen o je gboju e soke iyen ni fast 14 won ni kan gbadua ni olodun dariji mi mi oye ni toto jesu wa so yan red letter ni won fi ko oni okunrin agbowo ode si jade lo pelu idalare asanu e ju eni tin gbera ga lo aisha won ba bi obi woli ki won bi oni bishop ti oba si ororo anu lori e o foni enawo yen mejeji emi eni baba mi sako danu lumi e wo ru emi nisi ki mo be bi sako won obi mi bi woli baba to bi mi lomo ode ni ogboju ode ninu gbo mu mole oh my god igba ti baba mi je ode baba temi to wa converted on to convert si muslimi leyin igba to convert si muslimi o na to nsesin yen lo igba ti jesus o ja wa gba eni ti o sanu ti wa generation wa lategun to fe sile oh won obi mi bi woli won obi mi bi pastor sugbon mo ra anu gba awa ta ra anu gba ni eja sarajo oh my god o se toro fun anu la ro yi ko ye fanu oh my god o se kigbe fun anu ko ye fanu ibi ti anu ba ba aye re de o keni ti o mu odi nibe eke baba jo sanu mi anu sanu mi anu sanu mi ka anu sanu mi anu sanu mi to mo deja adua yi la ro yi ki se beyen nikan mo ri ninu we Matthew 24 verse 40 to 41 o ni okunrin meji won jumo wa ni oko ni verse 40 amukan afikeji ile verse 41 obirin meji njo nlo amukan afikeji ile sa oluwa ji o je mi lanu omu meji ni yin sa gbogbo nte se laye meji ni anju won o se ba wi lejo gbogbo eyin te mo jaja lara in to le pa ilara lenu mo oju anu lo in to le je ko wu oja owu ti en bo oja yi ko janu lo gbogbo igba tawon eyan ba wo wa ta ba tun dun elomi omo wonder kin lo de tawon eyan yi o ti ko gba le ki sa wa la gbe wa be anu lo gbe wa sibe an wa gbo mi ibi ti anu ba gbe eyan si o ku ba be nti o jabo oluwa o gbogbo eyan omo olohun o se gbadua fun awon omo re anu ba ngba awon omo mi depo anu gbe mi soke ta anu ba ti le gbe o soke ko si gi to le ja obo ko ti so won bo se gun to ina minu amenasha eni kan ni woli bawo mo se le ra anu gba number 1 o so simple to ba fi anu ninu we James chapter 4 verse 6 bibeli ni o ti fun wa ni ori ofe si nitori ide iya wa ko pe o doju ija ko awon agberaga o fi ori ofe fun awon onirele to ba ti le jore loju to ba ti gberaga anu asibo sise eni kan ni ki le fe bi yen mu jade ikan ninu kan akoko ti mo je do ra anu gba laye oni emi irele esa gbogbo bi won ba ti bi o koda ki won so pe omo yi lati nu oyun woli ni o omo yi lati nu oyun dokita ni o sa rerele gberagale ai balamu ni woli ti ediju ti ma fi rina o le mi woli balamu yo bere si sara re ase bo se gbona to ko ri ojo ti angeli fe be ori edan ketekete re nikan la si loju abajo ti won o fi lu eyin kan to fi je wi pe ketekete re ni won lo gbogbo igba ki gba to ba tin janu to ba ngberaga orun asi koyin si o gbogbo to ba je laye and ewo gbogbo se yanu tin sele nu church gbogbo testimony ta ngbe yi nje je mo pe jesu lo nse oni o je mo so fa won eyan o nilo ko wa ri mi ti n ba ti ko loro olohun ki mo tun fe ri o si iwo tele nta ba so nbi jesu nikan ni ke wa ri o ni alagba awa fe ri jesu gbogbo bi ti n ba ti ri eniyan olohun ki gbogbo olufe o fe ki ise agbara omo sele ninu ise iranse re ye poluwa re mo je ka yo ri na ri jesu je won meni to je o n lo nise iyanu se mi ni isin ti baba mi je ode se ni ma so pe mo fe se iyanu beyin kan ba ti wa church kin to so kale lori pepe ma mo so fun mo wa mi wa o jesu ni o wa wa o an ta ba ti sise to bayi mo n lo nu office mi nu mo n lo gbadua fa won eyan niye o oni lo enu e lo fi gbadua olufe fenu e gbadua bo se duro yen olorun sanu emi na o de aje gbogbo eyan okunle emi go kunle nu studio yi mo kunle nu studio yi mo gbadua fun o agbara ti oni di ojo re loju mo ni ko wonu aye in the name of Jesus Christ gbogbo eyin te wa so na church man tu ti mo gba lowo baba woli ka le jaye mo ti fun awon pastor na won mu bo ni gbogbo sona church won a fi kan yin lowo ni igbaradi fun ojo sunday holy communion a gba holy communion sunday to koja yi ni agbara olohun a le gbara oluwa ni ojo sunday le isin kan pere ati gbogbo awon youth for jesus ati gbogbo awon adult for jesus isin eyo kan ni wema isin eyo kan ni gbogbo sona church isin kan na laaro yi ani fun ani ngba laago mejo si ago mewa bo eni kan ni woli ke to ni nkan mi teyan ba fe ra anu gba on lo simple ju elekeji on ni pe igboran patapata total obedience asa won ti ma sanu awon olugboran ni Isaiah chapter 1 verse 19 o di bi eyin ba fe joko momo o di ti e si gboran o le ojire ile na awon ti an ba gbekele olohun ti won momo gbo ti won le tele ire ile kan nbe anu ile yi nbe odo won ni mo bo si gbogbo igba to ba jore loju to ropo mo nkan olohun a si won wo ran iya nbe fun awon alai gboran aye oni si tori time ti mi oni ninu we first samuel chapter 15 e won ti bibeli so ni verse 22 first samuel 15 22 won like bi samuel se so won ni samuel si wi pe oluwa ni inu didun si ore sisun ati ebo bi pe ki eniyan ko gba ohun oluwa gbo kiyesi igboran o sanju ebo lo ifeti sile o sanju ora agbulo to ba fe ki olohun gbe oga o fe ko lohun ji otayo kan gboran gbogbo yin te wa sona church kan gboran lo fowo kan mantu gege bi ohun olohun won a fi omi 77 si kan gboran e pade mi lori facebook ni ago ni agbara eni to laye atorun enikan ni lago melo ni ago mefa bo ni isin o tan bi o ba ti le gbo asiri awon atayo niyan and lastly ki to ni nkan ti mo je keni ora anuba keyan oni okan to da okan to da bere nipa keyan na mo sanu bibeli so nkankan ninu we matthew chapter 5 oni alabuko ni fun awon to nsanu nitori pa won gangan won ora anuba iwo to ba se wi pe oni okan to da nkan to do mo wa sodo e nti o je ki nkan to do lo sodo awon pastor mi atawon woli mi okan re ti doti ju gbogbo gba won mo po ni lara won mo po ru nbe ninu e ni sale lohun lohun ko mo jowu omo ni keje ko mo se lara ko mo ba gbogbo nkan je ko mo fi gbogbo nkan oh my god if you don't have good heart ati koju anu si o yo le die olohun ni mo sanu eniyan I mo wa won lokan to da pe se ta ba gbe eni ga ta ba fun eni lowo se yo le je omo lo si waju se ko ni ko mi engineer e pe momo yi e ja won no phone si ka won ta anu so won da
1: praise the lord oruko mi ni ore oluwa mo ri anugba igba ta won si program ba mi ka so ru lati ilu ibadan won ni ka so wa loruko won wa so ni mo ra anugba 2022 ni mo denu ijo yi ibanuje lo gbe mi denu ijo yi ibanuje eku oko deni
0: iku
1: oko mi ku ngba yen oja eku lojiji emi ga ti doku san irori mi ga iku e lo fa bi mi se gun to lo se fufun ba yen
0: o je ngbadua o ni ripo oko o ni ripo aya o e ma wo bi mama o ni ripo omo o won gbo yi momo
1: so gba ti mo sa wa de bi ngba yen mi o ro orun su for good 6 months mo ti ati awe ta ga won ra radio won se gbo won try ni jo ti mo lo na so gba ni jo mo kan wa si radio mi mo kan gbe ku oni orin won ti ba mi gbe si automatic play o ti se orin na gba fun mi ngba yen mo wa gbe fun mo kan gbo laaro baba mi jo yen mo wa ni ida mi sori igba na nu get me na tin da mi si won lori ngba yen mo sa ni lati wa won tell me si mi lara igba ti mo dele emi ti mo ti gbogbo ogun mo gba bere gan o fe form abscess emi ti mo dele njo yen bi eni pe omi yen lo fi airorun sun ni bi mo sa se sun ni je njo yen ben mo sun ara mi bale mo se gba pe mo se sise gan papa tori oluko ni mi so gbon pelu anu olorun olorun sa ara mi pada baba mi so pe fi nkan mo nkan e ma yole e ma roluran lowo nipa adura baba mi mo to mo fe ri won but nu wa sun wa torin bibai wania o ni da ti reni kankan to ti mo fe so gan baba mi a ti so won a lo sinu bibeli won a lo sinu aye gbogbo awon akawe yen ara mo sa ara mi sa mokun o dupa lowo olorun ninu ijo yi pe olorun saanu fun mi ti wo gbe lo mo sa ara won oluran lowo awon ti o mo mi ri gan
2: kai
1: awon na ran mi lowo elomi ti ma so pe opo ni mi ko ma popo ni mi tori pe olorun je rara re ninu aye mi ninu aye awon omo mi tori su fe so leye daworo ni oko mi ah mi le royin etan oko ni sugbon wa so le daworo mi atawon mi gan awon lawon reti ku baba awon won fe darin waru sugbon olorun tun le mi to olorun saanu fun mi orun alaanu si mi ko je ke bi o pa mi o ntoju mi o n ba mi se sugbon to ti agbe mu alale yi to mi o kin fe jade baba mi ale ko ba lo ma se yin lore ke wa ma so olorun le se nkan mi en to se oni baje but ko le se nkan mi fun wa ba ma wo pe bi ti mo ti jade awon to yi mi pe mi sa wo pe polo bi se nse ni bi fe jade pe polo bisu mi ba ta ki ndowa bo but injo yen mo wa wa si church na ni iya kan wa jade bi pe ka ma gbo testimony iya ni pe teacher lo ohun a di fp ohun si gba letter emi na de ti di fp ngba yen mo wa ni oluwa ti lo ba gba letter principalship temi na emi na mo wa dupe pe mi na se laarin ogore eyan a po ta ti di but aye pe te lo wa sugbon ninu anu olorun ni 7 March so ni ka lo ni of ni go on the 6th ka lo ma gbadura anointing of favor na ni ojurere awon pastor tolorun lo fun baba wa yi ati gbogbo awon pastor sami pastor yemi gbogbo won ni jo ni ka ma ara we be fun ojurere anu ninu program o te ma pe mi pe mi o ti egbo ma pa gbo mi gan mi o gbe se mi tagom silence no prayer mo wa tun pe mi ki ma bo ninu sector mo sa lo sibe mo ba yin ki lo gba letter mo ba sa fi letter mi le mi lowo o
2: letter ki le ti di bayi
1: principal
2: e ti di principal fun ra yin emi ni olu
3: amen
2: o won pon fp won di principal gangan that is god so e mo ye level yen bi olorun se mo se niyan o ti eye nse soji gan school yin mo sole kan na bi oluwa se nbe ti emi nbe laye mama ayo level lo igba yen
4: nice mama principal mo ba yin yo bo se wa niyan o bo lo se nse mi bi se nse lotun bi se nse lo si niyan awon kan bere won ala won di principal but won o je bo anu gba fun iya yi gbogbo iyen ke anu gba fun mi gbogbo eyan omo olohun oya emu da mewa emu owo odun emu ore anu olohun jo mo fore ilele ipo ti won ki de ninu iran mi anu gba jade fun mi e wa jo omode ataba e make sure fo mama ru e boy ni mo n lo sori facebook ni sin e lo account number yi e fi se gbogbo yin te ni da mewa won bu oluwo odun o fe san da mewa owo kan o lo mi anyhow and ke si send the testimony account number church lele 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 6 6 3 6 3 8 7 3 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International niyan ni o tun gbe jade
5: iyen nikan ko mo fi yonu Christi beyin gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e wa kunle yin te mark wedding anniversary yin e wa kunle nbi e je so tele se aye yin account number ti e sanwo yin sire yato si yi gbogbo eyan omo Olorun se mo bi ta ba bibeli wa de 58 la wa lana e je aka lati nu we Psalm 59 titi wo 64 59 to 64 iwe Psalm oni o tun wa nle o gbogbo awon eto ti je o je lo ka o mu mo a n ka bibeli tan lodun e kunle gbogbo eyan omo Olorun ti won bi loni e je mo so tele eyin te mark wedding anniversary yen yin na wa kunle Olorun jo mo fi majemu bi o mo fi tito bi ola re bi o mo fi anu iwo la laanu samaria mo fi o bi o mama ati baba ati brother ti sojo obi re ti mark ayajo ojo obi loni ati gbogbo awon ti mark ayajo ojo igbeyawo won loni jo nitori jesu ton je anu je won ra anu gba in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo sonal church mo ti fi mantus yo wa awon pastor e lo fowo kan asiri
0: gbogbo eyan omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat
5: 08088716566 08088716566 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed. It is well with you.
3: Iri ewo ikoni aderin posonu biwe ba nbe nibi kan eyin loto si 32 FM 94.9 awada baba awada kini won oni ye bura mura mu niju meja sunrin osi loja gbo ikoni ti o se bi 32 FM si ti wa ni dunu atayo Olo Opo Opo Koko ke Opo 32 FM 94.9 Amfe

wo bi o ruti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si ti e si o ke rere ni nibi ti awon omo araye tin ferin lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se ko ni feyin e 92 FM 94.9

kwodun ileya Eid Mubarak egbona kini on kan pato ti o ma mu apejo dudu lanirin lakoko odun ileya eyin ni onje ni ooto ni erin idunu be na ni sugbon ka mo paro tara wa je gbogbo wa la mo pe internet to duro re la nilo lati le fi awon aworan to rewa so wo si awon ololufe wa Idire ti le ise ibanisoro MTN se gbe ifafalala falala Eid offer kale fun wa bere lati ojo 25 titi di 30 osu karun odun yi ni anfani edinwo lori awon oja MTN wonyi je igbadun idame 25 lori 4G standard router idame wa lori 4G premium router ati 5G router bakana pabambari re tun ni pe ofe ni wo gbe wa fun yin nile Iye free delivery. Lasiko odun ileya yi je igbadun alailegbe ki o si ma wa lori ayelujara lati mo gbogbo bo se lo. Live it 100 pelu MTN. Ojo 25 titi di 30 osu karun odun yi ni kan ni anfani iwa o. Lati je anfani yi lo sori ayelujara shop.mtn.ng tabi eyi keyi office MTN to ba sumo MTN Barka de Sala Anan lam soro ni pa wipe ogbon ju agbara lo wipe gbiyanju ko fi ogbon nu kun to nse ko le di ore fun asoro ni pa enti nsisi agbe to lo katakata aten to lo ada asoro ni pa eni to fe gegi ninu igbo teni kan lo ada lati gegi teni kan si nlo ayun yo rorun fe nikan ju enikan lo Yo si tete di o la doro fe ni ka ju e ni kan lo. E jate si waju o gben jagbara lo. Enje jema kwe o logba ama gwi a lagbara subu. Lokpo lokpo ogba. O logba ama fi ogba segun a lagbara. Ah! Iwono o se gbi anju ko lo ogba anu. O le ma je wo gen gen lo ni ogba anu nye o. O le ma je wo ni kan lo ma adaro o. O le ni lo awante jo fori kori. O lo yibo man kwe wani. Masterminds. Think tank ejo fori kori yo je ki nkan rorun fun si ni tori pe ogbon ju agbara lo alagbara amo subu yakata nibi ti ologbon nu ba lo ogbon nu fun o mu mi ranti itan dowe efan ati opolo abara yi yi eba seyin mo opolo frog sey mefan buffalo Che ri pe efan tobi o lagbara ju opolo lo o le temole efan atopolo ni won jo soro njo kan ni efan ni iwo opolo abara yi yi gbe enu esan o ibi ta lagbara ba ti nsoro iru yin o ye ke ma soro inu bi opolo o da lo n pada wi pe o lagbara ni o ologbon lori efan faraya oro di kitikiti katakata o dile oba nigba won dodo kabiyesi afiyesi o kabiyesi ni won rojo nigba won rojo opolo pe efan nija olohun o ba fa ka won ojo sare efan renrin wi pe egbegbun iwo ba mi se ire melu lara re to nsi kiti kata iwo to je pe bi mo ba gbe ese kan egbegberun mefa ti e only ah ever any other oh yeah e je won ojo sare ki lo sele leyin igba yen ogbon ju agbara lo e ja so yoku dola e ku kale ile ise MTN Nigeria lo so ni gbo we to yi oro agba Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo ko mi ile ise MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to lokele mo lo eku

0: o ti sun mi o mo le a je wet le ni ba e ki gbogbo orun mi kun ke ke mi yo ko se je je
1: yo bi momo
0: o ti le dola kin to lose wet ka orun ko orun mi gbe orun to lo to lo ugo orun mi a wa ji oluwa e kan flunk wet mi yo e mo le wora mi no glass le ni ba e ki fine.
2: This skit was performed by Goroso Ekiti.
3: 32 FM, 94.9.
4: Bi gbogbo igi ba nwo we ni gbo. Igi opo oni wo we lai lai. Ni ikan ni nfe yin e. A oni ye dun yin ninu nigba gbogbo. Abe mo ni opo opo koko ke. Opo.
5: O se Olorun mi. Opo opo opo.
4: 32 FM 94.9 I'm very bagu boye
6: Baba Fendo de
7: iyan melo ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
8: e lo le so fo luweri owo ti fun omi e te fi pe ipese ina seri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
9: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo eja le oni ba ma seri nu
8: seri ti are tinubu o ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi ko mi ti di wogun lenu
10: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe afawon ati family won
11: a se mu yan ogo ga a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumo koro Egypt la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: 32 FM 94.9.
1: Baba Fendo de
2: Ayo wa oni di baje logo Olorun ati atele anabi e ka bo pada latojo oja si 32 FM 94.9 Laughter House Okitete Premier Mokola ni lu Ibadan eyin yen dakun mo ro ko e gbo ni pere ti bo se lo lekan ogene ti lo se mo mi sinsin idije ti UEFA Champions League asikagba re ti awa te pepe re ba se ma se lododun e ni sokowo o e ma tu kori bi esin o aso play be mo o aso play be mo o ke ma focus pe a tin bo lati Eko
3: awon alawo se
2: ibi ibi Champions League 32 FM le lo e wa lowo ko bi esin to bolon ti ni yo ri nu o so now watershed ni ko ye ati juwe juwe koda ti o ba mo be ko DM ati juwe juwe ju watershed be ni ona loyola ni badan e ba ti so fe ni keni pe loyola n badan ya o ti roju ba ni ona loyola ni watershed wa te ba de be ni sin e ti ri n ta ti awon agbara ta ti tesara ogiri ta ti ta ti tabana no ni ran ago meta la si de dan emi se fi da yin loju pe yato si Champions League show awon artist n bele ti mo le fowo e gba ya dada to ma fun yin ti o se awon ti ma ko sokoto la san ti o se delivery I won't mention any name now e je ko di journal na so latago meta yen akoko tera olorun ka to bere pre match analysis 5 pm bye abere danu idinu to fin pe wa ni 32 fm abari ojo mo nbari gambari ati bari ese ran kan na ko le jora won ti iba ti se o ke so pure yoruba commentary e fi fini fe ti le eyin da fe gbebo e tan ti le abi ke pateli le gan ti ona yin ba jin e pateli ke ma gbo 32 fm to ra ma wa live lori radio baba wa ye ka bo pada jere amu oro kan bo lori oro araji ati ku abubakar bo ye je pe egbe dati e mo ni e mo nse lati gba kaka ka ko ku sowo po ka pin la ni ara wa n ya da odo mi gbe odo yi si tin je ki won je lori baba boya won ti ni afojusun kan ti o fokan bale asiko pe eti mo ni mo fe talasi won bi eyan
4: seri nkan to nse wa lori lede papa julo nipa ona tan to lori to do baba ara wa eri pe a lo keko ni kaka akan re lori iko lati bi ti ati roko won se ru e awa ko nti won se a ko wa to ro mo iwa to ro mo ni pe omi la ko te
2: ka to teyan
4: re ka to teyan re egbe oseru ni oko fi di mule ti o fese rin le ke to so pe a fe ma fi dije ta wa ni da diru pe ta ba lo yo fun ani tan fe di ola o se ni America e soro Republican e soro Democrat awon egbe yen ti do de bi pe bi emu ne se nfa awon eyan si odo won ti an ba ti ro pe n to ni lokan o ba afojusun
2: ta won mo
4: egbe mu won lo ti an ba si ti de be e ni opo gba le de ri pe won pe won awon digba dagba
2: won lo bo mi
4: mo si moto bo din to lo wo ko mi ko si be lodo won sugbon awon oloselu ti wa a ti so egbe oselu di aso murode
3: ba se o
4: e pe aso to ba gba igba mu nla wo lo si ode ta ba nlo n ta wa so egbe oselu da n lo si je ni o fi je pe be ba bri won lana ti wa nbi kan e le fowo so pe ti le oloba mo
2: ibe letun ba won
4: ibe letun ba won e gbogba ti won gbe DC kale ti Alhaji Atukoba o si waju debe
2: obi na lo ba
4: oba amechi okun ewa kwakwanso on lo gbeyin igbagbo kan ni pe ikorajo gbogbo won lote yi sodu kan na oye ki
2: o le nipa
4: ki egbe tin be lori apere ko mi sugbe ri pe are tin be ki lo wi oni apejo won o le ba leru toro ti mo wi pe imo tu imo jo ni
2: imo ni idale
4: ero okan kankan won ni pe oruko ohun ni ko wa lori iwe idije in to se won ni e won o ti se ti peter bi ti ri oju dala sa pe bi kini se nlo yi o sumo ko je pe en to ti si waju won de nu egbe yen o ti fese mule do hun lo o le mo rin kan to hun fe lo mu kuro so en ti Alhaji Atukoba Abubakar to hun fe owo e ti te bayi tori pe o fe koruko ohun o wa lori iwe idije ibi ti o wa gbe won de bata ba dibo
3: ejikin kin bere bayi bi awon loselo se nsala sugba pe ona fe di are orilede yi se ife orile ni won ni tebe ni abi won fe o pe won fe fi kun awon ti won tin tele gege bi apele oruko nigba ti are to wa nbe ti won o jade ni be odun meta se pe awon lokan authoritative fling pe awon lokan asiri bi gbogbo re se nlo bayi sefe na ni atiku ni debe eyin ne opito bi lagba ti won ti di gbogbo tan bi egbe oselu bi meta lo ti paro bayi lati labor obo si adc lati adc obo si ndc gbogbo ccc na ni se ko sofi kan ti won tun wa le gbe kale pe to ba ti wa nu egbe oselu kan o ti ke tan gbodo lo bi odun merin abi gbedeke bayi be ko to le kuro nbe
4: ta ba wo wi ofin ta nlo ni orilede yin o so wi pe to ba ti jo mo orilede nigeria e to re ni ko ni erongba pe mo fe da bayi e to re ni ko si sise to wa le fi ofin de yan mole pe ile to ba fe lo to fe lo haya to fe gbe o ile alagbeka lo gbodo je n to ba wu o mi to ro pe yo ti olorun en lo mori lo sugbon to daju nbe oni pe e mo so le kan pe omi lo ye ka kokko te
5: ka to ta to
4: te yarin awon oloselu wa gangan funra won won funra won ni igbo to di won funra won fu owo ara won na fi mu won funra won to ba pe won to egbe gbogbo ilakaka tan fo sibi fo sohun yo oko balẹ fa won na oro won dabi ewe arogba ile ogba to na ogba im loro won tori pe be ba ti foku won egbe ke lo nu egbe e tun te ma tun to ile toni e ko si ti dan lo pe yen te ko nu egbe tana te fi kuro loni e ri e ko kuro ban ti lo tan bo lo yoro afojusun wa ni leyin debo ta di 2023 oni pe alagba Peter Obi yo duro sinu egbe labor ti won wa gbe egbe yen te n pe o kan jadu lojiji ni sugbon e jadu lojiji ewo nkan tan fi se ati wa ro pe leyin gba mo joko won wa se to egbe yen to bi egbe se to to ba ye pe be lori o se ko pe oro 2027 tan so yi o le fe mo mu idaya ba won ti won fe dojuko sugbon n bo ye pe ko tin dan dojuko pe bo ba tun di ola sugbon e obere te bere iwe o fun tun o gbianju kini yen pe to ba ti de asiko kan o le kuro mi to wa blog mi ko wa lo fe dije nbe erongbo kan wa ni pe iyan o de kawo lo se iwo le joko die soju kan sugbon mo ti lo le ejo ti le so pe rara o INEC o ni agbara so pe gbedeke gba bayi in to fin so ni INEC gbodo tele o tun mo pe le eto abere ton se nsin atun re lenu eto digbadagba ati rapere
5: Omagege
4: to ni ohun ku onu APC tori pe n to hun fe nbe
3: ohun
4: e ibere mu wa ni pe se fe wa ni o han si wa gbagbangba bi pe to ba ye pe fe wa ni o ye ka da mo mi pe a ti n ba bere lagbaja mo mo bi ti won ba sugbon en to lo n lo si to ku onu APC nsin ko ti so na egbe tin lo fun wa o kini dani ruju pe to ba pe be tan tin tin ri ti oba wa ko te yun
3: ko
4: ni kuro nbe lo bu mi ife ara won lu si waju ki fe lu to tele leyin won fi fe lu diban fun wa ni ife lu tori pe ofin so pe agbodo ni eni ti o se akoso joba le wa lori o si gbodo tinu egbe jade wa ini mo fi se ife ara ti won gangan oni gbogbo wa la mo wi pe eto wa ni ka la fe dije dibo sugbe eto wa ko ni ka gbigbe oroke ani ti o dibo lo leto lato pe iwo la fe ko gbe oroke sugbon o ti gbe lere pe eto awon ni ipo gbodo gbe oroke
3: esun ninu iwe iroyin punch to ga lara iroyin kan be wi pe ni arin odun meta ti sakoso iwa lode tinubu are won ti fi ami eye orilede damin ti won lo bi 1060 plus ni ola e to pe won ti tayo iye ti are muhammadu buhari ti won lo odun mejo lori apere ti won fi da lola esa mo fi bere wi pe an fi ameye dan lola kini awon awo mo kan to ye ka ma wo ati kuru fi awon eyan wo ni awon ti won fi ameye dan yan lola yi kini won ri gba nbe awon ti won fi da lola yi kini won lo fun
4: lakoko yo ba ni pe iran logbo kan o gba titi ko ta koko
5: omi se ti aso
4: osisi mo omora kan ti o fi re doye ilu Femi Loye ni a fi fini doye eni ta ba fun ni ami eye o se nkan ti a ro wi pe o ye ka fun ko le je iwuri ami eye yi o ye nkan ti o ye ko ko ni ni janu ni pe ti a ba ti fun ni ni kini ibi ta rin si ibi ti won ba wa oro ta ma so yo ba in ti won fun wa mu ko se pe ru en ta ba fun la tun ma ba ni di wa baje in ti o ye kikini o se lele sugbon eni ti o mo totona ti o mo to de aye bi kan nje ni dan loju pe iwa to mo ni omo wu to ba di be ine kan to sele po wa poju ko sin to buru nu kopo tori po se ko pe lana ye eyan ti a ro pe kini to si o mo apo ko ti wa di loni ka ti ri ki mo po ko sin to buru ni le sugbon to se koko ju o ni pe eni ta ba fun njo en to ye ka fun ni to se koko ju meni
2: e ja tun pada si e ka to se lu won wi pe baba yo padokun won gbe iwe kan jade o si je alabala degbeta o le mesan 509 pages ni won pe iwe won lo je ninu iwe ti baba yi ko yi won toka si awon nkankan lori bo yi je pe eto dibo to mo Nigeria fokan si pe ni o munu wa doju lo June 12 1993 pe bi esu ti se tori ngba won bi awon ti an sise yi na won so wi pe powers beyond me opadokun oduro lori powers beyond me od da ko ri san san pe awon ti an buwo lu re pe ki o ba gida opa June 12 re iwe tutun ni o igba keji oga ologun gba na Augustus Ihomo won daruko ojoba fidi ye enesunekan won daruko David Mark baba Tommy Kimi Jim Nwobodo o ye ka awon ti won ti ma da opopolopo question bakan na Musa Yaradua won daruko baba edo Tony Anene Adamu Siroma Sule Lamido ti asin be Aliu Gusa oga ologun Patrick Deleko dapo sarumi Olugbe Abubakar Rimi Olusola Saraki Joe Nwodo Bami a pada de bi oro ita ba de lati ojoja opopolopo awon ti won gbe igbese nigba na ni e pada jafani democracy opo won tun be na party ton be ni itasin ti asin sugun democracy se ka yo te ogba won ni reti pe won se dada ni abi kan tun fun elomin cover ka o le ma gba ye lo a lojo ja tun pada bo e ku kale
6: ibukun oluwa ni munila lai se la la
7: ase junika gbe radio mi 32 fm ti wa oke

0: iba la koko. Oke te to juba. O ti di dandan. Ile yo lanu. Bama keke ba juba. To juba agba lagba. Ape la yo. Ibe yin agba lagba le yo. Ona kola o kire ko wole o. Aku adun ana.
1: Ona ala ile a wole.
0: Odun tun te si waju o. Ana la peran. Oni la ma ha eran, ola la ma

0: inatira o koma ti o fo wo keru o itatun ti pe iro ti pe ojo tuntun ojo keji odun niyan o ojo keji odun leya gbogbo wa tun ti pe o awon to nduro nduro opolopo o ti tun ready re se won yin soke won ni ise ya ma to gori afefe o
1: ona aya ire awole
0: ona mami to ta to fori kefo a to bo sori radio aya ya
1: ala baba ti juba foluwa ona aya ire awole
0: oni de ni ojobo Thursday
1: mama de ba ti juba foluwa
0: oni lojobo Thursday o ojo keje ni logbon loni inu osu karo odun 2026

Leti konfofofo. Utsman. Olowa ni di ero laaro yi. Ngbe soke gbe sile le fin gbo mi daada nle. Awon sa ko li gidi gidi. Awon wa ni di ero alatagba lohun. Yen tari omi si ori afefe leyin he lori radio yin. O de je pe lori Facebook le tin ri o. Eyin re nbe le ngbadun e. Aisha Adedogun. A tun jo tu wo po laaro yi ti a dun ti wegbe ma kan si. Loruko gba awon eyan ta jo se yi ni mo nki yin pe e ku ojumo o. E ka aro o.

0: se wa jeje o e to ma nfo ni ju ninu oro awo kun ai ni fe te nile ana a ni fe te nle wa laarin awon ore wa a ni fe te ko mo da awon lore wa o le mo ni ah, okay, Germany, you go where, man. I want to ask for you, my understand. Una shall lo at least go to your call yamina. A fellow poor beauty, Leo Queen Lay. F1 need, don't know. Daddy, tea, bull lay, Emma, eh? Ko si e ba won se reri ni en tun fowo gba yin ba iyawo mi iyawo mi iyawo mi ojo ya tun sare pon wa en eleni ya lo fi 3 bottles te nita ba ti dele bayi o sun danu danu ko soro ba tun ti ji laaro ojo keji ta zoom bi o si ta zoom yo na wo si ta exi o ba ti e lo niyan ye wa wa lawujo awon ore yin te nsoro ni pa okunrin won so pe ah daddy wa won pe nle lana daddy ti we ma pe nle a mo kan kan le won e ta won ni be pe 2 minutes tan ba lo nle bayi e fi ara ni won ni okun o ni nkan meji ta fe ju pe ka kan mo ri kori wa kan mo tutu mi ta ba wa le a mo ran ti gbogbo awon nkan te ka ran si mo so ni po okun to wa responsible o
1: Aliati dalu jeun la ro
0: e eh furani lati jo te ti dodo daddy toko yin ba wa responsible aburo yin oni ma pe yin fowo mo oko yin no ma pe hello daddy usman e wo mo ma fe se kini kan mo de ro pe kin so fun yin kan te na ba ni ke fi assist mi koni pe anti re mo okunrin to wa responsible nu o mo pe yo sagbinra ni sa yo tun fun la advice lori nkan yen lo okunrin yen lo wa ndele leyin ranjumo okay ba bo so we n to mo manage ko po ti lo
1: lajidi to gunde
0: last year na jafa lera fun omo jafa lera fun won ni wa pin e wa tan yidi eyin o ra won abaya to se kini person son ni omo ranti to pass through ni omo ranti ye ama to ba ni owo ko to di po sawo njo ni omo ranti gbogbo wahala ibanujo de mo banu okan ama te gbe to gba so dele tani ah daddy wa ise o te mu kunle ti ah la gbaro olohun to no tun boju bayi lo amo lore o appreciate yin o amo nkan te nse o e mo worry lale yi e gbadun mi to ah cheri shoulder pad ti okun yan wo nigba na pe ah ba lele ni mi o ma nwu wa lori o ma ndun wa nu won ti en ri nta n se won ta won egbe yin se re daddy suliya legbe ile awon daddy taju te ba ni tin ra wa fun omo won se ewo rada da teyin ra se se kankan na ni an se se won jo nrowo ba kan na opolopo obin ni odun re nu
1: ali ali ga ninu
0: on to de fo jina
1: ato bi ade un
0: ti on fi oko re kon pi oko elomi o de man so daada aven ti oni to un oto olorun ba se nkan kan kokan kankan fun kaluku ti e ki kaluku mo gba be dupe ṣugbọn tori pe mo fe ninu awọ eyan mo fe da tawo eyan nle ka a ni ri nkan tọlọrun se fun wa to e ka mo fi dupe sa loki en ti o se fun o si gbogbo wa lo se fun o amọ ta idupe wa tori pe a ri gege bi ore ko je adupe iyen ni wa nko ba wa e lo ba baba e ke yanju e lo ri kunle fun daddy e mo tun je gbebi nu njare laaro yi adi we gbele won je se adie nti en walai yo mo gbele won ma fun ni fokan bale ko si nti en munta ko si nti baba munta idunu ni en munta ben yo ba ni owo to towo lowo eh tokunrin o ba lowo to to lowo e mo pe si na gan gbowo lo wa ri gbogbo e o fe gba gbogbo e to duo mu ateyin ati waju to duo o fe gba mu ọbẹ gba mu ti ese nto ti to tin hallelujah owo nla lo san ene eleni ti o si lowo nla lo o mi taju ta paraga na ni ojo n fun ra won paraga to jo n ene eleni o sa bale okan e wa ni won ko wo dele iwon ba nte kan tun ko wale odo ya kini kan ni tun lo re da si eyin ya wale loro ila aro yi ebe mo be yin o e fa won baba yi lokan bale won mo duo nle e fi lokan bale ile o mo kun opolopo okun onise na ti nse nta ki na gbe nta tan nse kaluku n wa ifokan bale lo ta ni o edakun eh ya wa le se daada ju be lo o e fa won baba yi lokan bale o ototo ni ke eyan lakaka gbianju lakaka ototo ni ke eyin o dele ki fokan bale e tun wa bi o ba fi le si ile eyan a ma gbe o ebi mi won pe mechanic won pe pe ko wa bi se sunday kilo lo se sunday ile odun ni koda yo tun idaji ni time ti ma nku nle na ni o ku nle ko ye ri yo ti lo ri we nda yo ti mo pe te ba fi le ji wa lade e jo eyin ya wa eyin daddy na eyin na e mo gbe opolopo mo ra ni o nto sare mu yen na le ka to se kede ati ipolowo oja o eyin daddy na mo gbe opolopo mo ra ni o pi olorun ti sonu qurani ati bibeli ida to da won niyan o bolorun ti da won nu o le gba fun yawo mi e tin tan yin ta ye sakani o o na ejo wole tan si ele je time start true tin ti ya nse fun yin be le ni gba to ba ma kan ra ni o ye ke ti ni ki kan te mo run won mo jafa le fe gbe kale o ye ke ti ni scope kan pe my dear wo jafa e wo jafai o fine ah o fine wo le kile a be fi le se e o ko lo yen wo na e gba e lo ran le sori mo expect owo kan towo yen ba ma drop mi fe dis at least towo yen o ba lo drop jafe le ti wa nle na e ko gbe kan mo na gbe sara ilo nte lo yen o gba to ba ni 12 fun 3000 ti prepare yen le komo ba si complain na ni o
1: ali aje ra
0: ma bolon se da won ti anu o so wari ti owo yen ba lo drop ti snap je nkan to mo pe o fule ke se pe o le ra ti snap we so wo ji o like abi wa ba mi ko gbogbo kini mi wa ko sinu e ti tori mi a ma wu mo worry owo yen ma o ni so la lo e ko wo yen drop a wa riru eri ojo odun to jojo odun bayi ma lo ra fun e ma wo bayi ma rerin mo ba je pe adie lo fe ra wale koko lo ri ra awon eje eku aya kan koko ra yen wale na loko la to mo die wale owo to soro owo to wole eni yen ma balance ise yen lo la ma pe ka ti kokko sodun le gan ka to sodun ma meran wa le lo la lagbara olohun sori ele e kokko si e ja je tan lale ni o wa gban to wa o ba de dola o ma die wa ah my dear ise yen ka ma dupe e ti kokko pa die sori ah ti ma explain to ju mi ri ena lo ye ka ma pa pelu oro ade eyin gan ni oko boju je oni omo oro yin la ma pe ti yin se beyin le de lana te gbe ja wale se ma le n paro ni eh e saragiri o ma nri be ko lo nsa sa nu ko mo ti e lo ja si gbese gan fun wa ni bayi but ma mo gbogbo ona ni ma lo ola ko gbadua laaro olodun dakun mo je o ja gbese o ti o ti ipo tele ko tun wa ja gbese ina e mama take gbogbo nti an ba so e mama take e serious e ba ma nfi en di oro ni se mo wa mo ni ti o so fun pe so won wa mo le wa take ore wa ngba bi be mi be ni gbagbo ti ida ti won ni yen e fira yin lokan ba le sa e fira yin lokan ba le o ogun emi gigun kan kun osi nbi kan koja afokan bale e je lo sekede ati ipolowo oja tin ba lo tin pada de awa tesi waju ele nbe

alalu barika beya ba wa ni badan ni bikibi to ba wa ti o ba ti gbo radio 32 fm ko ti gbo radio emi basiru sola oloye ajere ni mo so be

ko ojumo e ko ojumo gbogbo aye e ko ojumo mo o ojumo alaye ojumo dunu ojumo serere lo mo wa loni are mo ge mo fere e ri bose to koja lo la jo tata pinse ku lori eto emi so bi mo nbo njo mejo yin na pe pade emi njo mejo nbo wo olorun ba mi oke oba dani wa yo ba mo ni mola ilo ni o se se ke mi o tun re mi ko jo roju loni to ba wa ri be gbogbo pe tolorun oba ni gbogbo oyin to lodu to mare ni oba mi adigun aro eleru ni oba mi o ga ogo oba toju ko ri tori gbogbo oju abani soro mo tan ni je oba tele ni mo deyin asore mo gbeje eh kabiyesi re olorun aye mi my life eri pe lenu jejo so ni opo ojo loro ti le famu bada ni waye ba wa kan waye to ni ka wo tun ji loni ka ji saye eri pe dede ope lo se nba lai mo kan mo kan eyan mi oba wi aporo to n to pe o tun jo pe lo olawale are mo mo ni yo mebi aya koko na ki oko yawo mi bi n ba nbe nle eri pe ti ba ti le tembo sori eto gbogbo ojo aye mi ope le mi fi da folohun oba tori ko bere nkan kan lo wa to kojo ope ninu akole tawon elekojo ye wa oja mo polo oba mi o ke da wa saye bi ka wa mo sin ohun ni baba wa sin olohun be won to te siwaju ninu eko ti won ko wa won ni ka je ki ope wa ko ma poju ibere wa lo ele ni je mi o mo fi gbogbo ojo aye mi dupe bo sun layo mo ji layo are mo ge mo dagbere nle mo ti mo re bi ati je ati mu mi bo to deyin layo atalafia egbo kini o wa tope lodo temi to ba tope lodo ti ni e kan ma gbo lon ga lodo yin be ni se mo pe owo ale ana lasan di aro yi awon kan mo sun o jisaye la aro yi be awon kan jisaye ori ko ba o le ni abara won ta lo wa nda gbogbo ara yi e bo lon oba mi oke na ni oba toju kan ori tori gbogbo oju agbe kan soso tin bo gbogbo aye e ma je ntan yin leyin olohun olohun na tun ni o lo kon la re ni mo fi ki gbogbo agba laye pe to kaabo sori akotun eto yin eto wa eto egboro mi ro to ni nikan ni amun bugbe mu 32 FM 94.9 oke tente e ma ko la lawa e ba ti ma premier hotel e ti ma bi awa e ma wule jiyan si emi ma fi gboya so gbogbo igba pe e ma fojo pojo mi toroto bayi ni tolu oto ni ti tolu oto n tolu tolu oto bayi ni ti tolu wo olawale are mo mo ni yo mebi e ri beto egboro mi ro ile toke eto kan ti je kan ti o lagbara o ma po na wa saye be gbogbo emu e de ikoko si ti o pagba ta ni ba po lori e nbe mi ba ti wa dori agbagbe ti ba fada le bi elepete e ri pokan mi a ma saba bale tori gbogbo en to ba ti lolohun o tun gbodo ma sojo e ti gbagbe bawon agba yoruba se wi ni won lai lo ba ka lojo ta wa ni oba na olorun ba mi olodun to mare ni loko gbogbo gbe ma lasa to oludari ta ju ofe patapata labi ase oga wa agba baba oba peter omo eni mo ki gbogbo agba laye pe to ku amojuba e ku ameti gbo mi o loko alamoju to lori gbogbo eto tin jade nkan ni alalu barika e Olorun to ba Yusuf. Eni mo ki gbogbo akabo sori akotun eto toni. E ma je ntan yin. Eto toni o tudu bi se edu gbagbo kan si bi se kan si. Tori ati ma pe gbogbo ni lo bi bo mi lati ijejo di oni. A gbodo ma jabo fun yin ba se rin re o. Eta to sala ba pade re o. Eto sele to e ka do foju malame to wo re o. Emi ati yin la wa doropo. A wa ro pe boni ka gbele ka bo oni ka ti se. E da ko en ti oni ka die lo ra o e mo pe a mo kan la bo ko da koko ta ni e pe wole ke le mo ah eni ka di lo dun mi e ma je owule dun yin ni era kaadi ile aburo ni se mi olawale are mu lo ko mi omo ni yo mebi are mo san wa enu tori dagiri oro are mo ge mo de omo fere jabadi e jago kin ki omo iya lo de arodo oro omo baba o si la nja san baba to ko de aran sun ni jijo omo tenu okunru bo be oma alabi alaja ni balagbo le foko nbadan baba mi lo we tawa je lodo foko leyin leyin omo ibi eri ti ka oja leri ti si dawe kunbora oma ija ku mo de oye wole won kuku won kokon kun ogun lo so mo di gbagbo lopo ri baba nla baba omo ojo aye mi my life e da fi mo ma loni se mo tan yin inu eni edo ka pa mora
boki gbogbo mumi ni ati mumi na aku odun ana o opo odun la se laye laye ati laye dera bo ti je pe lowo lowo ba odun tun si nlo lowo lowo na ni to ba ti wa ri be e ja ma dupe fọlọhun e ri pe lenu esin si ana ta tun sodun mi eh kama kan la won bi kan e ma je ntan yin gbogbo awon to ba olodun dakun ti won nu o ebi tin gba wole lori eto laaro yi isele kan sele ni le ibadan to tin di gbamọ gbamọ abi ka pe kakiri gbogbo nigeria ni ejina usman lo wa nbe to ngbe oke to ngbe le o e ba tin gbo ketekete nbe hun o tin dubo se yodun o tin la wa bi osumari e ma bo loju obo facebook yin isele to sele to di gbamọ gbamọ yi o ni awon ma bi pa be kan to je pe one day mi awon yan legbodo kaakiri pelu oko ajara buka ti an lo oki ni kini ma pe won na wa ni kini ka boys o ye mi ngo ran ti bi ese ma pe awon ni o be ba ti mu muku mu won yo e gbo pinra won ti demi elemi legbodo ni ojo oduku ola se ma ba na lodun lekini o siri no ojo oduku ola le mi jade lo jeje mi mo n bọ lati orita mẹrin ẹlẹbu nile taye kehinde agbadarigi nibi ti wọn gbe n se adua fun baba ati iya to bi wọn saye wọn pe ọlẹwọlẹ àrẹmọ ọmọ ni yóò mebi wọn lọ gbọdọ wà nbẹ àrẹmọ ọgá ẹbẹ ni mo ti bọ mọdé akala express n kú ọlá ìṣẹlẹ lágbára pẹ ọmọ bọ lójú òpó facebook yìí ọmọ ìyá méjì kan dúró wọn fẹ kọjá títì lórí express sadede frideka fi gbowo tarakunrin lo fi oko we omo mole omo iya meji lodun kola aye mi my life

0: ori ofe olohun ati idunu re ko ma ba wa gbe gbogbo ata je olufe nkan to da loki ipe a ki lori ikoni aderin ipo osonu losan 32 fm 94.9 laughter house okitete premier mokola nilu ibadan aku odun aku yedun aku aseku odun opolopo e lasi loki ipe e si ko ibun le ran je o olohun ni to pin sugba eyin e lo wo bi e so mo lana okun loku nbe o iyan ti o ba ti jona mo kerosene e lo wo bi e so ran mo lana okun loku nbe o ise patako ise iwe ran awon ti munu wa dure kan na ti e gba ibi o ti npa awon arabada daju to bayi ati ipele ogun ni gugu court wole baba dada kan won ki aku odun badun o ti e to o si daju keke gbagbe oluwa re lo an gbadun yin ko wa yo wo eran ise patako se ibo le ko rira ju lare ko so ro gan imo bi ti ma sin si akiyin akiyin aku aseku odun ope lase loke ipe soft sound show na lo gbina ya losan yi lori ikoni e ti mo pe alajosepo ni ile ise soft sound ati ile ise 32 fm 94.9 to atu yoju si yin ni owo osan ti ni niyan ati sodun oku irin ajo kila to da loke pe dandan lodun yen tori pe kan na lo nwaye dandan ni odun yen agboro ma se o tu wa ku mo n ba bi o se da lo o bi ma de ni ale o ibo ni fi yale lori o ati sodun o ati se didun be koda awon kan si n be lori odun bayi siwaju na kako kiyin daada lati le se soft sand property oruko temi ni Abimbola Lamid Afa Lamboroki mi o da wa lati ile ise wa ni eni atemi ati abileko e ka mara le
1: oruko mi ni abileko bibo
0: ati fo be yen
1: oruko mi ni Esther Falade lati le se soft sand property
0: ara adupe lowo Olorun to fun lori ofe ile ati sodun ni a se mi si agba se mo agba ororo ati din okun to ku lori ile bayi se e si npada lo site weekend abi won ti je ke mo pe ororo ati agbo Jesu likan lo lori ofe ko ba promo de a se dani leko die fun awon to leti gbo oro loju paye lukara wa bakan na oki o de ti de bayi dani leko ogbon opin fe ni to ba fe ko ogbon tori ide yi a tun ri awon ogbon kan ko leni o wa ni se pelu ba ba se nife lati kogbon si eyin ajo tutu ti bere leyin ileya niyan o tori calendar wa muslimi o sara ototo ba ti se ti ileya ile itan nisin a tun ko si ipale mo awon kan daada mi ni ka fowo ilewe awon omo ile tori pa ti mo pe dandan lowo ori sugbon bi ta nsun ileya ile olodun je o ye yin sugbon je bi te ti se eto lohun tẹ ti ṣe tàná ẹ lẹ tún fẹ ṣe ní àmọdún ni ní tẹ jẹ ká kọkọ bèrè nu ibi ẹ ti ṣe ti àná ẹ ṣe bẹ lẹ tún ti fẹ ṣe ní àmọdún ni owó ẹyin náà ẹ tó sì ti ń bá nǹkan kan lọ náà ọlọrun jẹ ó dìbàjẹ kò ní dàwó ìjọba ò ní gborí ẹ kọjá o kò sẹni tó kọjá àbáwí lọdọ ìjọba o ìjọba bá ti dé ìjọba ní tolúwa nílé àti ẹkún rẹ ayé àtàwọn tó mọtàn rẹ tó fi ṣàkóso rẹ sọwọ ìjọba èyí ó fún rẹ ìbrè ni. So this afternoon ma fe ki esumo wa dada am be lojo pa ilu kara ti Facebook wa ati YouTube 32 FM 949 Ibadan 32 FM 949 Ibadan mo si lanfani ati fi awon kankan to wa leti ile ti o se anfani fun gbogbo wa lati mo bi a se rin ni le se soft sand to fi je ka yato si awon alajo sepo ti ajo tabi ka so pe awon ta jo se okowo kan na nile yi ati loki okun substance property je ile ise kan ara oto gege bi awon to mo ti mo tele sugbon gege bi en to je pe iru kan na gbogbo won ko ba le mo pe iru yato si ru iru to ro yato si pete en ti kaluku ba fe yan ni o mu laye ara te ta ni ile ise substance gangan ile ise substance a je ile ise to ri si okowo le ati ile okowo le ati ile a n ba ni ra ile iyin pe en ba fe ta yo gbe wa a ba wa en ti o ra en ba fe ta ile e yo gbe wa ke se pe si le ndi o en ba fe ra

0: ta so lori radio abi ta so lori social media wa te di odo wa to to a ma bo si aye bobi gele be lori so te ba ti deposit be yen te so wo yin pe e bere se lori e ni and apple estate to je the third estate ta ni lowo lowo tan ta bayi ta lo wa ni aye gun yen
1: be ni
0: iyan is 4 million naira te ba so 40% e obi na soft sand lo ni wo san
1: 1.6 million naira
0: 1.6 million naira ni deposit e wa tele wa lowo bi te ba fe lori ile ohun a ma ki be fun yin e ma san yoku laarin osu mefa e lo wa ma san laarin osu mefa yen
1: 400,000 naira
0: 400,000 naira fantastic se wa ri awon ile te ba ti deposit be te san lo to wa de akoko kan te wo pe ah ipa o ka mo e ni le tesi waju pelu ru eleyi mo ori o fe be fun yin lati gba owo yin ni odidi yes oye owo te da fun ile ise soft sand ni e o gba a fi owo yin da oko owo ke se pe e je ka gba e to wole na ka lo sare lo fun kankan se e ba ti ni e fe gba owo yin bayi laarin 48 hours owo yin a de si owo yin pada lai yo kobo nibe e kan je ka mo pe ibe yen o ni le lomo tori a gbadura kure sele si yin o sugbo ta de pe to Olorun je ke ri di kankan te fi ni lore o pajawiri o apa o ka mo e ni le lomo ni soft sand awon ma fun yin lowo yin lodidi laarin 48 hours e ba so fun wa owo ya de arowo to yin ki yen je ta won estate wa for now e je ki so nipa awon buildings kan to wa ni owo wa futita fun akoko yin ani 4 bedroom bungalow kan ni orogun 4 bedroom bungalow ori 2 plots lo wa tita ni e kan si wa lori yen ani eti bedroom apartment ni apata tita ni e yo jisu akajo so lori e bakan na ani twin duplex to wa ni felele felele ni lubadan bi bayi ni bi taye taye ti dun gbeun twin duplex tita ni yen na 3 bedroom ati sitting room kan gbogbo e suit tita lo na fenced on a plot of land then ninu oluyole ani 3 bedroom bungalow kan ni be yen na 3 bedroom bungalow o wa ni ibe yen na lori e plot atun ni e plot mi to wa fenced interested buyers e reach out si wa a to pe awon number to wole ise wa pe ba si ni awon ibere ile to nta water set e fe mo nipa re e le ko soju opo ayelukara wa lori facebook 32 fm bi bai 32 fm 949 fe yen tabi ke ro se die die akoko ti a pe awon oju opo pe to wo ile ise soft sand ta pe fun yin o kan sele to je ijoni loju ati iyalenu gba sugbon en ti o ba gbon mo eni ti oro kan yi o ma ma gbo wa bayi ni rasiku yi oro property oto ni ko lo n seyan ni olowo oto ni intelligence o iru mi sin gbogbo kan ti ma fe ma n se ma fe ko je mo oro real estate abi sport ki ma ko gi to bo pon ko po bona ki mo pe gbogbo ti ma ma mi o mo film wo ke se igbera mi mo wo gbogbo ti mo wo laye mi ko ja sport te ba ri mi tin ba tun scroll phone a je pe ni se pelu real estate abi lori system so ti e ba gbe gba pada bo mi o le mo iye mi dada to ba awon iwon bayi mo wa focus on it so any kan le je olowo ko ma ni imo nipa properties won ti sori awon moyan kan kere dada any kan le ma gbo wa ni rakoko e bi ofi soro baje tori ololufe radio yi ni won mistake ti opolopo yan ti an se ni won o pada so yoro yen ka ko yanju to nbe lena eyin na gboro ji anfani awon properties to nbe lowo soft sand yi e to ba lokan dada fun ara re to ni plan fojo waju ara re atawa to je pe ani okan to da pe real estate she invest si even if I'm not living there now even if I'm not building on the land now bo pe ki yan ma nkowo si ti o le pa lekun o so le tutu oro real estate ni ba e ri pe bi o se bi pe water se di gbogbo ngba kan real estate ti se di gbogbo sin we have professionals we have ayabas oni si owo anfani ni fun e o ni eyan mi kan o soro kan leti mi o ni krista so mo pe gbogbo pa ma so pe mo fe dajo o ni ki ka oju ona mo ti ma ngba o ni mo wa ni bank kan ti mo ma fowo sibe tori gba ti le ba da olowo yen o kiti togo ti mo fe gba o ni ore o ni mo pe olodun ti o ni fi aje mi o mo mo mu mi lowo ni mo fi oru telephone nu gba ti mo te fixed lori account to un lo pe fix ni ko wa ko ma je pe ohun a ma rowo gba ro mo o ni o ni un lara lo to sugbon won yo lojojumo lori account un o sa mo pe ohun tojo owo sibi kan ko se gba phone lojiji so to ba mo pe bukata ti e na sanra ju e lo niru akoko yi te pe baba dawo de bi kan a lo gba ebi fe mi na mo da be mi fe lowo mi why not try and fix it to ba fa se pelu anbi bayi na aye eyo pe mo fe ma da owo ni asiko bayi ose mo fe ma da ni osu mo fe ma da o ti o fi pe adewa ti aso tele nbe awon yen wa to nbe ni ile okere o da pe o yi awon da o tin yi awon daada adupe an rowo yin o yi awon daada ju awa ara ilu ilo won invest si kini yi daada ebi emi ti mo wa nigeria ni mo fi se si mo si kata laro kutukuti kata ni mo ba ji tori weather ti o je pe nu e na bi mi si a ba so ti lo nlu ti mo ti wo sweater ti mo ko nu kadija orisirisi yan pa duro awo yen tan a je pe yo me lasan lo bade yo me na was in america ah o ti lo lati sin kilo mu bo won obi yan o congratulations fun awon to je pe won ti invest sinu kini with us or SUA but the best way to le mo mi fogbaya fun eni pe to ba invest pelu wa ni soft sand property era ke bere se lori abi ke era pamo if in 10 5 years you are coming back home you still need your land ta a registered organization ti o nse pe alalewu pa se ma so fun yin 32 fm ati soft sand jo se papo ni ile ise ti o le ku lai lai ni mejeji soja o mo go soja o mo come ni soja o mo go soja o mo come ni so your property is secure with soft sand property in collaboration with 32 FM. Malebi ore ojuluma. Civil servant, elo mi o fe kan mo nbi ise. Bo n se ru kan bayi. Ah, mo mo ni ki mi si gbadebo ya mi lowo. Eh, ajo gba salary ko ni. Ohun mo ko n fowo si cooperative ni. Emi o mo fowo si cooperative. E ko ya mi ti o ti ya. O fe facility e pamo. Ko je kan mo pe on save owo. You can do that with us. Se bi le lu fe fira. Eh tisha kekere to bere ise ko ti buruju mo ma omo kekere civil servant ti an se da ton ye tori bo bayi na ti gba privilege yen ton se da pa bere lo elomi pe nbo lo bere project yi ka ma soro ton ni ka ma soro ton agbo krista mi fi gbogbo wo jeun mo mo kemi o leni kan mo se bere kini they are big today ko ti buruju fun ona si civil servant lati invest in this afia yin sile fun yin lati bere awon bere to ba nta wota se lokan yin ti asiko ba to sugbon a ma fi awon idani leko kan si ori opo ojo opaye lukara wa idani leko lori properties you can learn from it oro eni ti mo ni we so le kan ti mo me ni kuro nbe ko si nkan ti property o le dale o elomi ni funra re sugbon ti o die ko die iwe mo gbogbo to ko fun mi pe wo ele mi lele do ta ko fun pe wo ile mi lele ni e lo gbe sunu show glass ni abi ko lo gbe sunu porsche moto awon ba gan be te pe elomi o kin si to je pe awon certificate primary school certificate secondary school en to lo nc abi mo kadebi kan ni opopolopo ma nko sunu e won kin si rara to ba di pe kan fe tunu le se won le ma dust e ibe na fi si n to te elomi ti fi document e sinu ibe yen ko mo ora ni ti mo fe so e mi o ni daruko kan ma binu ton ma ngbo wa o ma ngbo 32 fm gan asiri ni laarin ara wa sugbon tori ogbon fe lomi bi oko won se ku gbaran bayi ni family tin sari property won tin lo tunu ile won tin lo tunu ile woman yi wise enough ko sare kan mi ibi ti won kokko ranju mo nanu ile ati oko le bi ti oba to mo kokko ranju mo ile ati oko to lo gbe ba file ni gbayan wa mo pa won sumo bo da won la won sumo aburo awon ju yawo atawon omo e lo ko to ku wala obirin yen lo pa egbon awon o gbegbe awon elemi gbona o gbaburu awon elemi gbona lo fi ku gbogbo ti o ni ola to fi ku onu le patapata ede to kunu mi o dale o leru o but this wise woman o gbon o sa de pale document yi ile oko o sa de pale mo sa de wo loku e ti ranju moto ranju moto won sa pe ile o le lalewu en ti document wa lowo e lo ni le mi o baba ya se will or not you ti o ba ti si will en ti document wa lowo e lo ni le e mo po lo ni e mo le bi pe 200 kini kan pe kini kan to ba gbe le fun bank pe on fi duro nigba ti document wa lowo bank o 40 family todo yinu o ma gbe document Esther when the time was right lati hack despite gbogbo victimization lati todo family hello document ti ma yen gbe o ditch out a particular one ti me ni mention bi by which is very important e toni size nla lo focus si e toni size nla lo focus si ipo won loju lo gangan loju lo wo owe oni Mr. Christa funra mi mo didi yole mo se mo to nje ben sin ni oko gbe poli bag lo o bo je salaye o lo da bi ogbon lo si da bi ogbon da bi ogbon da bi ogbon o nbe lori edisin a si gbianju boya olorun le je ki inu won ba ise tan se kari nawo se fun mo ko le oto ni knowledge awon kini o se pataki ebi gan ti victim ri to ba je oko property papa office ka jo soro inu to ba ri pelu wa inu se wa lo ti mo boye to se ba doko papo ni wa ask us questions lori bi ti yosuburi a to yin sona kẹyin na le di en to nile to se fokan tan ti ki se pe won ti ku oni bi ti won wa tele tele oro document wa very very important gan very important tori igba yen ti emi se bere ti n ba ri to di pe mo tori bo nkan bayi ti ba kokko ti ri survey yen na bo se ri jakajaka na omo ma se mo ti kuro geography class ki gbogbo eleyi o wo mo won lati te ko re si in ti te computer center nti won te ni computer center ta ma mi mo de ero se ki soro to lori radio ma je ba se oni se je eh deed of conveyance ai mo ye a kan le kini kina pe stamp ready e kan ti ko di bi bi ni science won kan gbere lori ni which is not tenable before the law e se re pa ni o e mo je pa ya o mo yin lojo ale o mi o de ruba won to ti ni lori o so kan ta ma se sin ni pe a se lala fi bo ni ma se oju opo pe to wo bi bai sile be ni ma ka won bi je ti le kan si wa na ma ka fun yin fe ni ba fe rale abe fe ba rale number to wonu studio 32 fm ni bai studio 32 fm mo pe mi pe ti so sando 080 97 000 949 090 62 000 949 070 55 000 949 Now, I'm a shell of people. Tell about a fair ring, Kaka, Befemon, Kakani Palace, and soft sand. A boss your joke by Lucara. And you know, TikTok. Hello Facebook, hello Instagram. Hello wa Soft Sands Property. Soft Sands Property. Soft Sands Property. S-O-F-T S-A-N-D-S Property. Lori Instagram, TikTok, at Facebook. Everywhere will be remember. Or better still, hello see website wa ni www.softsandsproperty.com www.softsandsproperty.com gbogbo te ba fe mo nipa pata le ri lori ibe yen e le si lori phone e le si lori system www.softsandsproperty.com omi da soft sand e pe awon number to wo odo wa ni soft sand fun awon eyan wa
1: 091 64 61 50 00.
0: E ma pe bi en to wa lori pepe wa su e pe die die ni
1: 091 091 64 64 61 50 50 00 00. Tabi
0: e tun number yen mule kan si
1: 091 091 64 64 61 61 50 50 00.
0: Mo para bo. Hello, hello, she tori so san le se wa o. Ah, to, one real. Ekwe number ile keji.
1: 091 091 15 15 55 55 00 00 55 55 091 091 15 15 55 55 00 00 55. Tabi.
0: Tabi.
1: Ele pe afalamburoki.
0: Okay.
1: Sorry.
0: Uh-huh.
1: Ile
0: nikan ni o. Ile atile when it comes to business, when soft sand property, let's
1: yes,
0: talk
1: business.
0: Mm.
1: 080 055 55 76 76 70 84 84 080 055 55 76 70 84 84.
0: Oro business lo ba mi e dakun e ni riwa la strictly business. And you know ni damu mi e se lohun o je niyan won o ni ke flash mi o a si ko lori eto ka to le gbe ko e dakun a ko lori eto ka to le gbe ko fe n ta fe ba doko papo to ma fe wa office wa ba won se ma rin
1: te ba fe wa si office wa e so fun won pe e lo si Laughter House Premier Hill ni Mokola ni ilu Ibadan ibe ni Sosand wa
0: Laughter House Premier Hill
1: Mokola
0: ni Ibadan. So ko ba diyan te ba debe yen tori ibi o se bi eni tobi die ko mo di kalankini te ba ti de e be lawon ile to abo to nbe nbe office of sand le nlo taratara ni owo eja to weja ojora won inu yin ile ise kaluku ototo oto lerin si of sand oto le e kan le ku giri wa le bi o ke se bi ati nbo o e so fun pe office of sand le nlo wa nawo fun yin e de ma to lo taratara ìrọ̀rùn ló já sí ẹ wọnú ọ́fíìsì ẹkànlẹ̀kùn ẹ ti rí soft sand gbogbo tó jẹ mọ́ wa bẹ́ẹ̀ bá ti débẹ̀ ẹ jájọ sọ̀rọ̀ papọ̀ kájọ rìnrìn àjò ilé tí ó mú èrè tọ́ dáadáa ni àkótó nípa kó lórí ètò a tù pé àwọn nọ́mbà tó wọnú iléeṣẹ́ soft sand lẹ́ẹ̀kan sí torí ń tàǹkó lórí fún wa náà ni pé kò sí kékeré akàn tí ò nílé lórí kálukú ń ṣiṣẹ́ ẹ̀tọ́ ni o kìí ṣe ẹnu o kìí ṣe ẹnu kíní kan sì ń ja àwa ọ̀dọ́ ọ̀sìn lógun wọn kọ lè mi bí adébísì dì kan wà láì àfàìmọ̀ kọ́mọ̀ ìjẹ́pẹ́ yòó nílé foundation tí ìjáde láyé. Hello.
2: Hello.
0: Ẹ ká sọ ohun.
2: Hello.
0: À ń gbọ́ yín o. Ó ti yé mi. Ó ti yé mi náà mo máa fara balẹ̀ ni. So àwa ọ̀dọ́ ọ̀sìn kò sí tó burúkú ọkọ̀ àti àwùjọ rub mind o. But we should be reasonable enough láti mọ̀ wípé taste obìnrin máa ń high. Ṣé orí ibi tọkọ Esther kọ́ lé sí ni? Mo bọ̀ hello.
2: Akiri ń pè kọ́.
0: Hello. Ṣé wọ́n ti ok wọ́n ti ní wọ́n ti ń yá àwọn èèyàn ní data padà.
1: Wọ́n ti yá àwọn lówó padà.
0: Wọ́n ti yá àwọn lówó padà. Ok kò sí wàhálà. Èèyàn ṣá san ṣá ẹ bá ti yá.
1: Ẹ san.
0: Iléeṣẹ́ kan ló sanwó ilé kìí ṣe ètò awẹ́wà abádé kàyéfì sí kò sí ráwàdà tí ń lè ṣe. Hello. Ẹ ká san o. Ọ̀dà.
1: Kò burú.
0: Ó ká fi mọ́ bá tí pípé bá gba pàbò mí ìwọlé àgbè. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ni wípé ọ̀ní jẹ́ ká jọ pa owó ìpọ̀ ká jọ ra ibì kan. Ọlọ́mọ jẹ́ kọ́wọ́ ìyàwó wúwo ju ọkọ lọ́ngbà mí. Ọlọ́run dẹ̀ máa ń ṣe ọkọ náà kò wó ju ìyàwó lọ. Ṣùgbọ́n most times kó má di pé a fẹ́ danú lé awa ara rú àjọ máa ń rọ̀ báyìí pé ká kókó pa owó pọ̀ kájọ rà. Ìgbà mí ọkùnrin alówó àti dára lọ́tọ̀ ṣùgbọ́n tí ìfẹ́ bá ń bẹ́ẹ̀ ṣe bí àwọn náà ṣiṣẹ́ kó lè jẹ́ orúkọ àwọn méjì ìwọ náà fi pàṣẹntéèjì báyìí kun. Ẹ ló sà ẹ ló mà ẹgbẹ́ kọ yẹn. Ẹ ló kò dáa obìnrin máa ń rera ń gbà mí mi ò bú yẹn yìí awa ona go bi ti awon oko esta kolesi eye ibe yen be yen la ma ma lo wo ninu igboro to ba ra le 10 million won tun gba oni bibi ta ba lu desin to ba ra le 10 million igboro igboro ti ra ile te ba ni 10 million la ni igboro won ti se pe be o kan ti o ceremony ti le fi ku ninu igboro ti le ba fi le ku ninu igboro mo ti soro awon le kan lori show ifun yin ri te pe to san toru gbono ife le mo gbo lori e awon ofo gidigidi lori e en to pada ko pe nbe ti mo mo pa eni ti mo si to tun gba be lana en to pada ko be mo wo pe eni na gbowo o to ran to gbe nkan be un to ba ri le ngboro to fi show for nsin hello sir o jaladua to giran wa wa le hello kolo kolo kolo odo to fe kole lasiko yi to ba ti gba kiri kan estate so wa legitimate lora le foundation be ile keji ti bob si mi ko nigba ta ngbe be opopon opo ona kan lowo be bi ile meji lu wa be ayo kan atabo ke tu to kan mi to ba lo na ile nbe ni isin tori o le ri le ra to ba na ile nbe ni isin a je pe o je nse ku dada so madam en ko lejo kan yin ko ra le mi ta re ku tin ra hello ojo po yen ka se mi fun en ko lejo kan yin ko ra le ibi ti en wo ninu gbo ke se lagiju o mi o ni ke lo mule ti awon na ki o lawon ile ti estate e ba ti ri pe awon elegbe ti mebe awon ti nbebe e je ki ma yen ra bi be ko e mo ba lo to mo fi wo school mo yin lowo o yiwonu atun fi anu olorun so side ba sorun le wa le si le ri side samanda ni abi bodija iru an bodija yen awe odidile lo ra odidile lo ra tori di eyi to ba fe ki ma yen na achieve ma discourage from buying land iriri ti wa ti po lenu ta dawori ta pe ni real estate business yi to bi ma ti se ngba ti e si se pa gbe nkan kan sori ile ti o fi di pa dada lani ko wa ara ma je kiri ajo won yen o tun pe owo to ri lowo ijo lo dada ka won yidi a to yidi si akowe se bi na for today alone obirin ti o ba si deru yan nu pepe furu won ma npo to ko yin ba jale keji olore lonu e pe number substance lekan si
1: 091
0: tabi
1: 091 155 155 00 00 55 55 endele pe afalamboro ki sori
0: that you are
1: 080 080 557 557 67 67 084 084
0: e se ogiri kan
1: oru komi ni Esther Falade Muola ti le se Sosans Property
0: abi mbola la mi dire mi je afalamboro ki e yoju si wa ni Laughter House oke tete premier mokola ka jo soro lori okowo ile ati ile emi fi ara mi duro fe nikan ni wa se business pelu Sosans ni kabamo lori e odigba kan na aboju ere wa Usman Harun ba meran mi

0: ole ole se gbagbe tin roju oni kirun a ni soje ka seju ti mi tin ti jo le soje awa ti mu bi ise lo fi mo wa lara wa forara pa mi din lo fi ro wa lorun ijo ta ba jo loju de oba koro yara la wa ti koko nta se re na lo bi je pe ba ba se nlu ondu ba ba se nte on lanu fun wa awa na wa ko ba mi edun mare ni ogbegbe ni kan afuye mo se gbe oni banki karamonda sin fo pa manu eja oba tun mami tun mami tun mami sinu mama mi gamu gamu loju awa binu eni aki o mo wole mo pagbon ma o bi o ba n pe oni oni nje o oni nje o oni nje o oni nje o mo ki gbogbo eni riri mo keni ti won ri mo se na imo ni pele mo wari fun oba alade gbogbo ati awe eyan meso ti n be lode ile yi o ejo yemi o ejo yewa o ye yo mo ni gbomo irukere ni gbomo orun mi la e ti fe wa awa na ti fe yin lo fi je pe beyan ba fe ni won ni woran ni bele ba wa kan le bo de ba kede ti o ba se ni ta fe nbe je mo pe ru won ni to bere be se wa fe wa won fe yin ju be lo tori pe fife ni won fe ifa ni fe ni won fi fi ifa joba a ni fife ni won fe ife ni fe ni won fi fi ifa joba efo kin sara fe e ka bo sori eto yin eto wa lowe lowe ni lowe lowe tan lulo gidigbo awon ologbon aye eyin da o ya o eya mi la fi anu yin o ke wa teti bele je ke ma gbo na se enu mi eyin omo ran beda na e wa ma ba nse of gbo fore a fi ju onilu ti fi kije pa sosan onilu mi alu fi lomo lowo owo re amule lele ewe koko la fi se boju ko gbodo ya be ni ko gbodo madu gamu gamure o ta fi nti loju e ka bo si kani 32 fm 94.4 na ni 94.9 ni enu mi ago 94.9 ni awa ni Laughter House Premier Hill ni Makolan lu Ibadan Makolan lu Ibadan la wa kaakiri agbaye ni won gbo wa e mo lo sori isakun ayelujara Facebook e se awari 32 fm 949 fe yin e to ba je wi pe Instagram na ni 32 fm 949 fe yin e na ni YouTube nko 32 fm 949 fe yin e ni ebe lawo e ma fi awon awile yin sowo sibe to ba je pe igba kokore ti won gbo lowe lowe mo ki oku orire tori pe o re kokon nbe toyin yi sa ese o oni kepo ese o e tori a fi bere sowo si to ye pe en te wa lori itaka ilu jara e lanfani lati dan re e si ti mo ba se ma se oro lowe lowe ni kan ni 32 fm o dabi oro badan ni ko se en ti o lo sile badan ti o rin arinu boluwa re o ba ri owo e yo si re koko
1: telomo tomorrow yi eyanju e ko ye wa
0: emi ni kunle fani yi ifala tv computer da ifami mo fi ajemi adeda je kin lo lo kin to sanra emi ni kankan mo wa nle agbara tori pe eye emi o ni fi apa kan fo akele ma da ki keko la ko ma da gila bi o ba se oluwa ta pe na awo osugbo ti pe ba mi nbe legbe mi oluye alagba banjo akinlabi afima kebijo wan lati budu alaafia ba mi boni e wa le mi ni
2: how are you
0: mo olonsin
2: adobe
0: ngba en ta yin loji e so yoruba ta gbo ni
2: so gbo yoruba da
0: ah
2: la la la suma bela la ti la gbo yoruba
0: mo gbo
2: si da da mo ba
0: adupe adupe adupe
2: amon ko
0: won be o won je won gbele ofe o won je won gbele ofe
2: so problem
0: to ba ma je gbo kosi
2: ma gbongo
0: ah en to ba be be lo lo ma die gbo be ba ntan ni problem to owo ni bayi
2: eh
0: owo ni
2: kile ba adura ga so owo ni nbe so do re
0: owo to na owo na to na
2: owo to na la dada mo ba
0: dada ni dada
2: e ku lo yo
0: ilu ni
2: e ku gba yi o
0: igba yi ni
2: dada
0: ami ami ami action action action egba yo da yo dun irodunu yo ti be jade lori eto e anse agbeyewo awon owe papa julo awon oro kan be ta ma so yato si owe to je po ni itan kan to bi atuponpo yekete re be na si ni awon oro yo ba mi to pe anri lojojumo sugbon ti won ba pe ni oro ti won ma pe lagbegbe kan abagbegbe mi yo da bi kan ka si leti wa ta ti e ma pa re rara sugbon ta n gbo lojojumo ni e ma lo si ori itakun ayelujara Facebook e se awari 32FM949 fe yin e e ma fi awile yin so wo sibe sugbe ji kin kokon fi ibere ti e dan sori itakun ayelujara eleyi kini yoba nso ni mo pe fun ti toni bi yoba abi ti won ba mu ewe ewi odan tutu ti won ba ja si oruleyan abi ti won fi we ku leyan abi ti won ni pe e lo re fun ni ewi odan kini won nso kini won ni keni won o se ti won ba fi ewi odan na se siyan lori itakun ayelujara Facebook 32FM949 fe yin e lo fi dan yin so wo sibe e me wi pe eni to ba kokko dan to si gba ona la mu o ba mi abi kin bi yin ni e ma jin bi yin a ni je ose bo ke bo je
2: o le je o le je
0: ba mi eh be se ma gbe mi gbon
2: n
0: fe be n fe be se ma gbe mi gan
2: n
0: fe be
2: o moro o mo di oro
0: n fe be only complaint session mi fe be
2: oni
0: agbantara mi yi
2: agbasi ni
0: agbantara mi agbantara mi
2: agbantara
0: mi e jo mi lo n ba wi mo e tin ba se ko dariji mi o baba o si yo si mo ba yi e tin ba se ko dariji mi
2: o ye de bere ni
0: e eh ba me jaya ba yi awon oro kan be to je pe o ni itan to bi mi wa mo boyo we ni o sugbon eyin na le ma pe ti o ba nidi obirin e je ku molu biri o ba se tere ani powe boro ba toro ani pitan olorun o fi ofura emi olorun o fi ofura emi a mo pe adura ni bi iwure ni sugbon oni sababi o ni kankan ti oro mo ko to di pe nta n se amulo lojojumo
2: olorun o fi ofura emi to mo pe adura ni
0: ben iwure
2: iwure kena na adura
0: se yoba lo la adura ni yoba ko la adura ede laruba wa ni adura adura save me ni adura ni idamu mi ni adura ni ti laruba wa awala ni iwure
2: okay
0: come on papi come on yabire yoba gagagagagan iwure ni ti wa adura
2: iwure
0: ni pe adura ni ti laruba wa
2: all right e ba ti mo nkan ju
0: I know I'm a juko ba mi nte ko wa ni e mo pe lara baba lomo ba ti bi
2: la wa ku ba
0: ko yin ba mi
2: be mi
0: e wo ble nu po
2: mo don wo le nu mo te pa na mo owo yi olorun ko fofo re mi owo yi se ti ataye bayi la ko ko e ko te owo eru kan Where cannot tell it. Don't you can't open your jaggy the jagger can. The co put up ball. Eru cone at the Ruben
0: door.
2: Lot in oco. I'm so weru. So my cock on it, I we. I like back,
0: honey.
2: And the writing so weru, I would like back. Igba ti okunrin wa nto weru lo nilu Eko gege bi o ti je pe anta ara one owo
0: eru
2: eru ngba na ti wa do tele si o pe ya lo ayo nlanla ni okunrin alagbara na o mu irin ajo re pan lati ma pada lo ti le re ko pe to si oko re to wa ni to wa jina si arin gbogbon lu die o si oko e wa wa jina si arin gbogbon lu ti wa lo te se si oko na ta wi o fun la o sele si kin lo fo to sele ojoro eno banje yi no mu okun to si ki janduku odaju daradana mesan pade won so mo pe ojo ti ro
0: beyin
2: o te pa awon kan to ra gba na lo pade awon janduku
0: o ti ta iru abi
2: o ti ta
0: o wa fira nkan mi
2: o wa fira nkan mi o wa je pe awon danduku
0: o bo so wa lagbeda
2: he kan te wa wo wa pe kino kon ni be ma te o ojo ti ro kino pa kino jo le pa
0: to jo le pa
2: te yan le bu ekun
0: te yan le be ekun won ni ojo pa birthday ma lapo iyo ti ojo ba pa iyo eyan o bu ekun e te ba si rasa na na ti jo ba pa mo yin la
2: eh gede
0: mo gba eh le ron ja so fun mi ba mi mo gba
2: ma ron ja so fun
0: eh a mo agbo mo ki baba ni baba ganyan
2: eh ah na ba di law wa na ba de fun ah baba bu ekun
0: ojo pa esa na mo
2: pa pa esa na kan lo to pa
0: mi ma mi de be
2: o ma o di de ko mo ko de be bready
0: o tun a bready
2: ojo pa ta na pa bready o wa tun pa kan tun ni
0: o pa yo
2: Allah
0: e mo bi ye ba se fun teyan ba nso ko ebe o se se ki owo eyan o de
2: laba wo rara la pe to nba npo ojo pata na payo pa bready ke wa ni so jo ko so jo ba ti payo
0: o ti tanu
2: o ti tanu aba pa bready ojo gidi o pa bready ni bready nylon gan yo dadanu ah laba di komo sun kon ibi ekun yin lo wa ta won gana ko gana ko ma metan fi de ani kene eh je ma dupe lowo lo mi ba pe nto tele ti yi awon po danu ni awon mo won wa fun kan mi dupe ka won pa yan danu tin tan sugba olohun ko popo re mi re
0: esun esun
2: ta gba fun
0: e ba sele oro yoruba aboruko yoruba je me yi pe oruko ta nsora wa gan to je ti yoruba gan ke se yoro kan le je akojopo ni sentences ni akojopo oro ni la wa so de yoruba ta n pe loruko be na ni awon nkan mi na ta n se onitan kan e to ro ma ti mo ba ni adekunle ni nsin yi iwon oro ni ke se yokan ka to so doruko kan adekun ile boro yoruba se rinu o e mo lo sori takan ilu jera facebook e se aware 32fm 949 feyin e ani ti won ba fi ewi odan ranse si eyan abi won fi ewi odan ha ile eyan abi won fi eku le eyan kini yoruba nso fe ni na a lo soju de oja bayi a n pada bo te ba ti wa dibe tun ma pin pelu lomi e seun lowe lowe le tutin lo lowo

0: wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gangan si kie si o ke rere ni nibi ti awon omo araye tin ferin lo ba ti won ko so un meji ti won gbo bi ko se ko bi feyin e 32 FM 94.9 Emi re ki o nibudo lo so be
1: makan joko repete nkan o se steezy re.
2: Are you ready?
3: I see la campaign tropicana
1: gbese 32 FM ko rerin composition lo fit re
4: 32 FM 94.9
5: laughter house
4: ori oke tete premier
5: mokola ibadan

0: Olorun ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re Oluwa ye mi sile mi je oba obirin re afefe ikoni 32 FM 949 Left House lawa ni Premier Hill Mokola ni ilu Ibadan ori oke tente lawa ori oke tente se ba n gbo pe ori oke tente te ba so wa gbo pe onile ori oke to n wo afokun eye eye meji oke jasa na wa name be that one too e wo mu ki gbogbo eyin olodun mo tun pada kiyin mo gbudo pada kiyin mo kiyin o mo ni asuku asiku odun aku odun aku yedun eyen wo olorun e wa wo gbogbo bi ta ti po ifunrun lanu e gbogbo ta ti dana olorun wa mo yin do anu e tori mo mo pe orojo ti mu yawo le mi e wo baba ma fo jare ah kaka te sise ma fi se nyama ojo yen ro afi yawo le to ba je pe koni kankan se gbogbo bojo yen se da yen in fact no stress no nothing ko si je kankan e ko de ma wo ni ojo yen ti ba yin fo gbogbo e nitori na olorun a se alhamdulillah rabbil alamin a dupe lowo re olorun pe o ro ojo yen daada ojo lati bi to two after two mani gba to so wa di bi 6 oni kini mi si da mi tun se fe ro si a dupe pe o je ojo to su wa lara a dupe so eyin omo na e na ku ayajo yin ado gbogbo ta n ba baba yen so lori yin olorun a je ko wa si ase gbogbo yin te wa nle e duro na eyin yawo le te wa nle eyin te wa lo de ni mo fe ke pe lowo eleyi te ki gbe ibadan to ye pe e wa ba won sodun le eyin ni mo fe ke pe ibe te ba ti pe mi ma bere kan lowo yin te lo mi ba tun si pe ma bere kan lowo yin eyin te wa nle to je pe ajo ma n gbadun ki lati se ejo ti awon te ni ko ma won ti fe program ti mo so fun pe awo ki gbo bi ta wa o da wa gbo teni awon to wa sodun le ko ba je yawo le ko ba je yawo odede ko ba jokunrin le awon to je pe won wa sodun lodo yin to wa ba yin sodun lori abala si mo wa yi awon no fe awon ni mo fe kan pe wole te ba tin pe wole mama bere kokan lowo yin to mo ti si oju opo sile 09062949 tabi 07055949 eto yin ba kokko ba nbe na ni to ba de je 08097949 ki gbe badan o awa ki won fodun ni o eyin ni mo fe ke pe mo fe mo boya eyin te n gbo mi mo fe mo boya loto le gba lejo lodun hello what's your name? Hello? Ekason, sir.
1: Ekason.
0: Kile ruko yi?
1: Adibodin pe.
0: Adibodin pe wa? Iya, oribete o, oribete o. Hello?
1: Hello?
0: Ekason, ma. Kile ruko yi, ma?
1: Baba maka ruko le.
0: Se baba wa sodun badan ni?
1: Ah,
0: ibo le si wa, ma?
1: Ikire.

0: a pada wa o a pada wa
1: e ma mi ngba te wa nbo ki wa le ba won ara le mu wa abe mu nkan ko wa fun wa
0: ah bo ba won ara nkan bo mo ba won ara dodo
1: e ko gbe won ti je dodo yen ton ah ewe ewe
0: won ti je ton o
1: mo se ti renu mo ewe nu ah won ti je dodo ton e se ma god bless you ma e pe fun wa ma lagbara olohun eyin ti e wa ba wa se todun e ba wa se ti emi pelu ogun olohun
0: ami o ami o ami o
1: gba te ba wa de pada ayo le ma dele ma e se ah ore bete e ba de je ki ngbadun kilode oh god mo ti mo le yin mo ba wa kin tanu so wa loju opo ni igbe badan mo wa ba won shoulder ni awon ni mo fe kan pe wa e je ka fun won laye e je kan gbadun e nkan ta ngbadun badan inu mi se edun mo mi yen ni pe ibadan fa ibadan fa ye ah mo fe so fun won pe ke gbe won jade boya ke kan awon bi to da yen ke je kan lo ya photo nbe kan wa mu photo yen kan wa mu lo sile kan lo ma fi awon to wa ni pe kin ni ibi bayi ni mo si ya photo o ya 09062900949 ejo je ka funra wa pe nse ni ipe yen re o nre ipe ni ejo eje ka iya oyen na tun si re bete eje ka funra wa pe 09062900949 tabi 08097000949 tabi 07055000949 yen awon to wa ki wa ton ba wa sodun ye ka le fa won na ni aye lati je ki won pe kon pe wole ah eh ile se ti wole je sare gbe hello ija mo de si gbe o de ri bete ni o e wo mi se ni ipe yen re ara e le lo meta ni mo fi sile e to ba wole ninu meteta di nokọ di ki gbogbo a ma pe eyo kan 09062900949 alakoko ni eh ile ti wole hello e ka san sa o abi ma ni o e ka san e soro ni ha iya won kon fe se ilu lasan si wa ni o abi nu 09062900949 tabi 07055000949 ile na tun se pada wole hello how are you my dear
2: hi
1: what is your name
2: Deborah
1: mbolo ti wa ba wa shoulder hello Deborah
2: hello
1: nibo le ngbe tele ke to wa si badan
2: Eko
1: le si wa ba wa shoulder.
2: Yes.
1: Oh, apa bu le ngbe leko tori mo fe wa ki eni o.
2: Apapa
1: oh, se apapa ti wolf ni abi ti bo? Abi ti apapa wolf. School wo lo wa? Ki loruko school le? The name of your school?
2: Antiajo.
1: How old are you? I my dear. How old? 12 years old. Well, show enjoy ile ya e. Se e ti jeran tan?
2: Yes.
1: Ah, si mo de se pe mo fe wa ki e. E si asare jeran yen tan. Abi, n ba te wa si Ibadan ki le ra wa fun grandma. Abi ran kankan wa fun grandma.
2: Ran kankan wa fun.
1: Ki ni mommy e ati daddy e ra wa fun grandma. Ma paro
2: bread
1: mo si mo se teko bread eko de ma nse die na se osiku
2: yes
1: osiku
2: yes
1: amomo le yin le tin ba ti bo si apa bayi ni le yin wa ah tin ba ti pari program mo nbo wa je bread o se my se I should come abi iya I'm coming o se o ma ah eko na ti wa yen o ah inu mi de dun se me pe bi mo se pe awon to wa shoulder Ibadan eh je ka Ibadan agba yan mora to ba je ilu mi ni awon ilu dis way to hello
3: e ka son
1: sister e pele ma o oruko yin ma ti bi te tin ba mi soro ma
3: Aliya Duke lo npe lati Ibadan
1: ah e se ma my mommy e se ma ku odun aku yedun o ona e se ma ona da won mo wa si fun a ma jere won loruko olohun e ri ma ki le bi ma
3: o na ti wa so odun ni badan o
1: ekole ina ti wa
3: ma
1: oh eyan re eko e sha like ibadan abe like ibadan wa yi
3: ibadan
1: e like ibadan e se ki wa le mu bo ngba tembo la teko

0: Limited ni mo n pe o si awon ni won ni ile to to bi 50 plot 50 plot of land ni mo we ofada laarin meji ipinle ogun si ipinle eko irin iseju me dogun ni o lati redeem camp ati beggar bus store gogo lewa patapata lo je ojulowo ti ko si si wa lo mu nile lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere lanta eni to ba wu lati raye kale kan 25 million naira ni o iwo na tara sasa ati ta mo we pe so antan bin stool lanta lowo lowo bayi awon we eri to je ojulowo lo si wa nibe gbogbo plus to ku lori ile yen ko ju 50 lo 50 plus nkan rere ni keyin o dopowo ninu ile da ile loni nile ise my abuja home limited lati ra le ti ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 my abuja home limited ile ise to se pokotan lori karale
1: ase junika gbe radio mi 32 fm ti wa oke okay.

0: so lekan si eyin ara ile e su ke bo pada si kan ni 32FM949 Laughter House lawa lori oke tinte mokola eyin ara ile sheri awon mama wa iru awon mama ton bi awa yi at least iru awon mama ton ma bi awa yi won ti ma lo si boya bi it over 80 90 or closely to 100 yeah shemo ni igba ti awon baba wa nfe iyawo le won won ni choice o o denu won o ko denu won o ege sin kese won lati faragba ile olorogun mi olorun se o peaceful ile olorogun mi olorun se a le se pe sulo se ko peaceful igba yin awon baba ati mama wa ti wa ma npo owe wi pe orisa je npe meji obirin wa ni ko denu ngba ton ba tun ma so wa ni orogun re o oroku ni ko si bi ile olorogun se le wa to e ma je ka tun ara wa je oju ni maalu won ro sewari itan teni nti mo gbe wa so de fun yin losan yi ni igba ti mo fe se igbeyawo nitori omo muslimi ponbele ni mi eni to de fe mi o so fun iyale re mo fe fe yawo iyale re si gba si lenu o gba mi towo tese gbogbo n teyan se ni won se fun mi won fe mi bon se n fe yawo won fe mi ni suloka won fe mi lo ni gidi gangan sugbon nigba ni ilu ti oko mi si alaji ti wa fe emi ayoka ise chemist ni mo n se mo ti ko mo ti free ni waju ile wa ni mo ra yo ganta kekere ti mo tin ta akapo irari irara irase igbemu isiwe olorun de gba fun mi sugbon gba ti alaji wa fe mi a relocate ko ni ilu ton ti wa fe mi wa si ilu si won gbe pelu iyale won ton senu e koju bi osu merin ti mo dele lolorun gba fun mi ti mo de loyun so oju ti mo ni o le je kin so wi pe mo fe sise kankan toro ti wa nu adehun emi ati alaji awon mama mi na de so fun to eri ise lowo eke to fe o won ha omo ta wa o te le wa ha ni oni jade ba won ba gbo ijo ta won ba gbo ti le ba se ta won ba wa mu awon wa mu njo kija alaji ni oju ti ra na o laburo ma ha omo no mi o but a sise sugbon tori pe osu bi keta skerin ti mo dele tori mi foyun segbeyawo won ni awon fe kin foyun segbeyawo nitori awon o jeri awon omo sin pe den awon o ti e fe leyin osu keta kerin ti mo dele lolorun yo nda fun mi iyale mi se ni iyale mi se mi bi eyin emi ati yale mi wa feran ara wa bi imumu tin ba gbegba yale mi aba mi gbe tin ba se yale mi aba mi se a ma feran ara wa o yale mi o sise ile da won joko si oko wa nikan ni won sise se de me pe mi na ni se lowo si mo nse mo ni certificate nkan ti mo ko mo de ni gbogbo awon nkan to ye kin ma ta gbogbo e ni mo se ni ministry of health so iwon ba we ti mo ka olorun fi ran mi lowo mo bimo in fact mama mi o le loju ose meta lo ton fin lo tori mama mi o ri se kankan se iyale mi o je kan se mama mi aba a se ma ba se ma ba se okuku bobo nle ni omo merin ni iyale mi bi last born ti mo ba nile o wa ni SS3 o jomo 16 year old so first born o ti mari se mo obirin second born lokunrin iyen sise third born won final year na ni institution. So last born ya le mi o no o nse waec lowo ngba yin acha nba line lo o si nkan kan aja ata ti ko wa ba de bayi isida ka po yara mi gbogbo gbogbo to ye ko wa nu yara eyan insult ni lo wa n yara mi mo ni mini tele fan everything solar no gba apartment by apartment solar oni kaluku standby ni ko se pe boya the living room wa no very big you know inu mi sha ndu ni pe ah olorun mo dupe lowo e o ah iya le gidi ni mo ni igba ti omo mi wa pe odun kan to n lo sodun kan abo to ti fese sile to ti rin ma lo so fun baile wa e wa eskisa mi le continue lati ma joko sile o by the special grace of God to my body too mo si walk around mo si re crash kan ni to si ma lo ma gbe sibe it's high time for you sir mo fe ke si shop fun mi mo fe taja mi le ma joko sile I'm tired of sitting at home alaji ba be mi ayoka shanu mi ma je kin si shop fun ensin je kin koko da iyale ni okowo sorry tin ba ti si shop fun iyale leyin osu meje si mejo to mo ba ti tu ma mu lo ko ma ko lo ma mu mi dispute yen wa ti e mo fe ko mo yen fe se rile daada mi fe ka rush nkan kan mo fe ko na danto daada ko to di ko ma gba buro but mo be iyawo mi ma binu jo je kin da iyale e loko mo de se pe ko si problem e da iyale mi loko mo faramo lo to ati lo dodo ni igba ti ojo pe won pe yale mi won ni kilo fe ma ta yale mi de so nkan to wu to fe ta won de ni apa abolo ti fe ni shop o so bi to ti fe ni shop alaji mu lo won lo wo be yale mi ni kemi na wo so kin tele won kemi na wa lo foju wo ah very beautiful place very big place won san wo won gba kokoro wale alaji wa ni to ba di ose to tele awon afun ya le mi lowo e yara le won fun iya le mi ni owo to towo to the tune of 4m oni ko lo fi coupe shop inu iya le mi dun ya le mi fi han mi account won gbogbo nkan to fe ta won lo won da won se kani ko ma bere shop lojo monday saturday sunday ati lo pray si ati se so laaro ti ma si mo mo lo ti ma ti ji ti mo wa nje oje ti yale ti daddy fe ta laji fe gbe lo bi se ma ti se ti yale mi ma ti gbe sinu food goma kin to mo mo lo si school ibi to mo wa ojina pupo se mo kin ma ti mu lo ma tun pada wa so gba mi ti yale n ba la won lo shop ma tele won ma lo ba won taja to ba to time oje osan won ni kin lo momo kin ma lo le kin le prepare oje se mo alaji ton ti lo bi se won le je won osan to ma fi de ni 5-6 oje ale nu ma wa je si ale mi no ba ma fi de bi 6:30-7:30 max o pe won ju 7:30 awon na o nja le ni ma ti wale ma ti wa gbogbo ede won inu mo cha ndun asa n ba lo so every day I make it to be a duty tin ba ti drop omo ni school odo shop ya le mi ni mo nlo ma lo ba won taja to ba ti dosan ma pada wale ma lo momo asa n se lo like that like that like that like that like that o kan di ni eyin osu mesan omo mi tin lo si 3 years you know boya oku osu kan or some weeks ko po modun meta lalaji ba ni kile mi na fe ma ta ah ise ti mo fojo aro mi ko ti mo de ni gbogbo certificates gbogbo ogbudo ma se lowo ijoba e je kin continue ise ye je mi lowo she working to continue e je kin tun lo brush up mo ti ri bi kan ni egbe school omo mi e je kin lo brush up like 3 months lodo e kin fu se mo nkan ti mo ti se lati bi 3 years ago a tun si fe lo lori mi e je kin kan tun gba training 3 to 6 years mo lodo I mean 3 to 6 months mo lodo e alaji agree e won ni ba o da na between that period kemi na lowo bi ti mo fe si shop si iyen ni mo nse lowo o kan di one weekend lojo Saturday o kan di bi aro kutukutu bi 10 yale mi ni ah o de bi pa won ti shop lana ye awon se so si ni e ti shop ke awon o ti shop on ba sare fe lo woso call kan wole ni on ba gbe hello e ma bo shop sin ati ro boya awon eyan fe ba won ra oja on kan sare gbe asowo lodi le on ma to de won de more time this is going to 12 to ba te ye pe won pe won fun oja ikon fe raja iya le mi on we won se nkan kan won jeun je kin trace won lo mo kan mu omo mi dani ba trace won lo mo ba ero iya le mi nsunkun hey egba won o won ti ko gbogbo on ko shop yen to the last thing ko si nkan kan won si ofifo shop le ni gbogbo enu o gba lo bi gba teyan ba sese fe gba store se me pe ti o si nkan kan be dan boya won petitions te ti se bo se ri niyan ha e mo ki lele ese kese mo de pe oko wa nbo le wa oya e ku ni meeting te wa nsin ke ma bo lese kese won de kuro won ba gbe mi ati yale mi lole asa be won aparo wa fun ba o san gbe ku lara won ti igba to ti wa pe osu meta ti incident ye ti sele ma so fa laji o ba fe mi na lowo se mi se mi pe mo need to the tune of 4M na fun ya le mi te mi o to si won mo de si ri ibi ti mo fe rent ibe si e da o bo soju titi gan ni eni ti mo fe gba lowo e o wa je egbon ore mi ta ti jo gbe ilu ton ti wa fe gan lo koko ayo ka ko yi ni onku kile ba se nbi ile mi re o ti e ti da shop yi ni mo fe gba no wo o ti adura ko je ni se o je pe enu mi aka be ni mimo mo fe gbe fun elo nitori ti esan ye bayi mo de se papa mo se transfer fun mi ni receipt bonjo si alaji fun mi lowo mo se mistake mi so fun ya le mi ma n tin ba pada dele so shop yen ni mo lo wo ni mo pade eni to ni to je ni mimo mo wa san wo shop with the receipt so bi mo ko se dele ni mami e ma binu o ye kin so fun yin but oju ona ni o ba mi since mo de tin wa shop na tele ni mo kuku ni kin se gbogbo epo alaji si femi na lowo ise o mo de tin wo shop kan olodun wa se ibi ilu si mo ti wa te ti wa fe mi lara awon egbon adugbo ton tun je egbon re mi mo sa salaye fun won loni lese kese countenance ya le mi kan change ni mo yin ma mi kilo se yin won ni ko si won lo le taja o mo ni kile wi o le taja se o le lo si shop kilo de ma awon nikan wa ma joko sile mo ni but gba te ti won sise ofe yin na ma emi nikan ni mo n joko sile owo te na si mi owo ofe te fi mu mi ni mo se ma drop omo ni school ti mo se wa ma ba yin taja e won gba mi house your house I'm shop again, but if I tell you, mummy, and mummy, be what I get the most are in Jadini. Oh, shiny, oh, go, Taja, oh, shop ye. We are called log bar since the second poku many ye. I be called befellow me, cook bowl or illumin, so I be fun, I be called exchange or shall sorrow. Need a down low. But so call our day. What shall I fall like you? Money, I like you. Money. Se ba wo dada o ti podun mi lo te ti fe mi o ni se bi omo se birthday odun meta ni se last month ko igba te wa fe mi sa se mi o ni se kankan ti mo nse o ni what a question are you asking me o ni se now igba ti mo de so fun yin pe ke da mi lokowo ki le so mo ni ko je kin kokko si shop fun ya ki yale e kokko bere ti pe leyin osu mefa si mejo ti yale e ba ti tese ba ti duro ma se se na fun incident to de sele si yale mi o ti to su melo o ti to su mefa ti incident yen ti to ti sele si yale e da ko buru mo kan ni kin so fun yin ni se pe mo ni shop kan wa ni oju titi tele yin na ele gba be koja ile o da bi pe won sese se le yen ni bi mo se drop omo mo ni kin sare lo sibe ngba ma de be lara won boy da adugbo ni ilu wa to tun je egbon in fact ngba wedding awon gan wa ore mi gan yen wa ikan le da won ore mi yen momo ni awon na ni beyen so won ti fun mi lese kese mo ti sanwo receipt re ah that's nice alaji oko wo mo bi ti mo n boro lo o awon that's very good mba sadede mba lo so fun mami yen iya ile lo pe ni mami mba lo so fun mami pe ko ba mi dupe lowo yin o te ba si de pe the promise e ti se o but ara to shop yen mi fe ko ma bo si mi lowo mo ti gba mo ti sanwo receipt re o mami by the special grace of God to ba ma fi di pari osu ma lo stock shop emi na bere si ni saja mo ni para si mami ma down yen iya ile mi won ni mi le saja o mi ni lo si saja mama ma lo si shop awa ma ka won nikan ninu ile awon ara adugbo awa ma bu awon ipa won ti je gbarun won da loko okopo odun kan abo o ti je shop run awon je ma joko sinu ile ni o ma ni ki salaye fun yin pe ke ba mi ba won soro o mo se ma joko sinu ile for solid 3 years oko wa se pe ki ma worry won ba pe awa mejeji po so ayoka n to wa so fun mi oya so loju iya ile e ayoka ba repeat n to so foko oko ba ni egbo ki lo le ta se pe ko ma lo si shop ibi ti iya ile mi si fariga ni yen eleda wada ori awon ada ese awon ada koda enu awon ada gan pelu o se ma lo ma taja emi ni ko ma joku sile emi ni ko ma joku sile meanwhile nkan ti mo ni intention lati se fun won ni wi pe ninu owo soko wa fun wa since o ye pe owo shop ton san boya bi odun meji abo odun meta ni inu owo soko wa fun wa mo fe fun won ni 500 nbe pe no matter little no nkan ki nkan to ba ka kon fi raja si shop yen ko ma ma sa won nikan ninu ile tori se ba ti drop omo ibi lo shop niyan nkan ti mo ni ni mind gangan mi si beda olorun kankan so o mi si beda olorun kankan so loko wa ni pe oro lo gbo yi o iya ile eni ohun nikan le joko sile o ba o lo se fe se se wa wa ti shop ti ma fi ni owo ti ma fi fun lowo mi ta lo ma fi taja si e mo ni alaji e se suru emi si ni intention pe mo fe fun ni 500,000 nu owo yen nu owo te fun mi nkan ki nkan to ba ka kon lo ma fi ta te ba le fe fun won lowo njo oni mo mo te fe fun won lowo mo be lowo yin ni njo oni mo mo mo joko sile fo di ndi odun meta njo oni mo mo te fe fun won lowo to ma lo fi taja mi iyale mi ba yari o olorun olohun ni gbowo lowo mi ma se suru ni bojo dun kan ni o bojo dun meji ni o lọlọrun to pese foko wa igba yen ima to ma lo si shop eyan ara le mi o ni san yin lagbara olorun sodun ba ti se tan emi ti raja si shop mi o mo de ti so foko wa oko wa so wi pe ti mi ba ti se nkan ti yale mi fe ti yale mi ba ti ba mi ja a je pe mo se tan lati ko le niyan ko wa to di wi pe ba ti mo ti so fun won gbogbo nkan ta jo ma nse po tin ba ki won mo ni da mi lo mami e ka ro ma mo ki won loju alejo njo kan a se bi oruke mi ko lo ki o emi ko lo nki o alabosi lori pe o le ja shop yin shop temi ti mo de fe lo si be leyin bi odun kan te ti wa shop le mi se nlo temi ma ni o da ko buru eyin ara ile te ma ngbo killer ti se je ki n fi lo yin although emi ti make up mind mi o saba ti pari odun ton mo de ti so falaji to fe wa emi n lo joko si shop temi owo si mo fe fun won si wa lowo mi o mo de so foko wa pe to ba je half kon ba won wa si kon ma je kon ma mo pe boya mo fun won kon fi fun won won la won fe owo mi o n ta won sa fe ni wi pe kemi na joko jo joko sile titi igba ti oko wa ta fi ri owo fun awon tawon a fi bere shop elekeji eyin ara ile ejo e la mi loye o emi si raja si shop o and there is no going back bo mu kon ni tori te ba gbo ipe omo kan ba ya ile eja ke ma soro mo se gbe wa ta lo wa loju de lohun pelu mi hello
1: hello
0: e ka san sa
1: aku aseko odun
0: aku odun sa tun jo samodun lagbara olorun olorun ada won mo si fun wa
1: sa adeyemi karoje lati ogbere
0: ogbere se ogbere so ma ya bi ogbere ti o ya
1: ogbere oniyanji lona jobi
0: okay oniyanji lona jobi ni all right mo ngbo yin sa
1: Sherry, Olorun ja damu.
0: Ami.
1: Beni mo gba lai te se kale.
0: Mm.
1: Mo bin yen o ti gbianju.
0: Ah. To.
1: O ti gbianju. Ko ni se dada ju bi se dada fun ya le yen le.
0: Ah.
1: Bo tan ba wa insist pe lori nkan ti awon fenu.
0: Mm.
1: Ni ba wa ro.
0: Ko joku ko ti shop pa fodun kan.
1: Nko ko se su ko se ma be en to joko won.
0: Okay.
1: Nko n ti ya yan se inu ti me ko tun ma je yen so iya atoko no de ma bi ka jo ji ko to ji pe o wo na ijile won
0: okay sir
1: so en ba ro pe ko se suru
0: yes sir e se sa o no ngbo wa bayi o no ngbo
1: ti mo fokan oko e si abi akoko na je ki o ran boko ko mo pari lati je ko
0: a be lati titi ri owo mi to ma ko sile e se sa ese sa ami imoran daddy wa lati ogbere ni e ka sun bo telomi hello
2: hello ma
0: mo wa pelu yin e ka sun ma oruko yin ma yes ma yes ma
2: yes ma abiye pa ogbere la ta mi o so
0: ese
2: ogbere yin ta furu wa je pe kan ti o ko pe
0: Oko yele de han ta so so bet. Oko se gbe Oko to kowo sile ni ko ma taja o.
2: Oko
0: se ma ni ko ma taja.
2: Oko ba ti ni ko ma taja.
0: Iya ni lo ni ka won jo joko sile. Ipe ko joko sile titi ti gba toko ma fi lowo mi fohun. Pe un ni ko le ma joko sile to ba lo si shop.
2: Aya toko ba ti kowo si to lo taja ko lo taja e.
0: Ah. E se ma.
2: Toko kowo sile.
0: Oko se ni fowo si. Oko fowo si. Iya le le ogba hello
3: hello ma
0: mo wa pelu yin sir e ka san sa
3: e ka san adebayo ni so so lati to ya
0: e se sa
3: capital no
0: okay
3: capital no won da so ye pe oko ti ben yin loko o tele
0: mm
3: oko de un loko
0: ben ni
3: bi se ko ko fun lowo won si ni suru so e to won ni aniyan to da fun yawo won ko no won ni ti lati fi obirin yen le pelu ko te ti fun won ko se anything ko bring yen pe iso pe ko ma ta je lo to ba ni lokan lati fun lowo yen to ba gba ti won ba ti gba
0: won lawo fe
3: eh ko file won wa to ko ele lejo ko ma se pe ya ko gbodi lo jesu ko joju lo lorun re olorun wa kun lowo pelu everything ko se anything to wa sele ojo ani yen on to do do meta before pe kini ko ko ma ta je lo ni kini temi temi o
0: be ni sa o no
3: ngbo ti funi go ahead yen ko
0: se
3: ja re ko ma ta ja re lo
0: e se sa e se e se tori elomi ni hello e ka san ku jo meta e ba mi gbohun soke sa
4: yes na oruko je ni gande available to be na kwata
0: e pele sa
4: yes ma bo gege de la yete so so pe ya e pe oko so pe ti ya le faramo ti o ba ti faramo pe ya le ko file ile da be ni pe awon kan to so niyan
0: mi ko yo ko oko so pe ko file sile o seri lady yen ni mistake to se ni pe ohun ati ya leun ti wonu ara awon gan soro mi si ye yin so ngba ti o de so fun oko pe nkan ti ya leun eyin lejo mo bi te di si nkan to ba ti lohun fe na ni ko ba fe oko de ni ohun owo ko n to le ni owo afẹ to su mesan sodun kan n to sha n bi yale ninu pe the only problem ti yale ni ti woman yen so ni pe iyale lohun o le ma joko sile ki iyawo ma lo si shop hello so bo se sele ni yen to o de ti raja si shop e
4: ko ba ti le fun ni gba e pe ko lo ma taja e ko lo ma taja e ni ba ni niye mi o ni iru nkan bi en se nkan to da rara omo bi yen lero re si yale si mo da be to yale yen o lero re si rara o to n po di dot meta joko sile
0: okay to tun ma e lo si shop ti e
4: o wa gba mi lati tile tun shop o le ko shop e lo o wa ni pe ke do ke tun je wa joko si le ah dabi mo ti dabi je ye do ni yen
5: aha
4: eh
5: Ese sa oju opo mi o friendly rara ta lo su wa nbe ye okay ore bete e ma je ore le so yi o hello yes ma ese ma
6: victoria lati ajia ni ma
5: ah ajia nkan lo san ima
6: a dupe ma
5: se ngbo wa kete kete lajia
6: be ni o ti e clear dada
5: eh ese ma ese ma ese ma
6: ami ma
5: ami ma
6: ki mommy ya ko mo da won lohun ko mo da re ale won lohun won so se pe alaji ti fowo si kan lo mo taja won ah ah ki no du fe ki woman yen se eh aje godo won wa o wa fe wa ni kunra lati bi odun meta ti o lo bi kankan wa jeja ri bi kan ti o mo lo eh ko mo da won lohun o kan lo open shop won ni monday kan lo open shop ko mo taja won lohun wa pelu yin o
5: ami ami se se ri lara alaye ti lady yen se oni mommy oni kani alaji o ti fun kalalaji o fun lowo nigbati incident yen sele olohun le joko oni owo yen ti wa ni owo ohun ki won to ko shop ko le to lo ko shop ya le ohun olohun ohun o de si ri bi to convenient fun ohun ni ah oni to ba momo lo si school ton won a lo gbonje ti won fun ojo ton ba gbagbe lati gbonje lo won a ba won joko si shop won ti to ma fi di 2-3 ton ba fe lo mu omo olohun o bu won ri o lawon o jari o nitori incident to wa sele si won te demo te ton ti ni shop to je pe leyin osu mefa ti incident yen sele lo n sese fe lo bere bi oja to won e wa ni ah o le won o le si lo okun ya joko sile ka won jo joko sile alaji si promise lati fun lowo mi njo to wo mi yen ba to bo si to na ba to ni shop lo awa kuku jo ma jade ku onle e gbo to ba se yin ni so boju mu ibere ni o hello
7: hello e ka
5: san sir
7: e ku se
5: e se sir
7: eh o ma npo wi kan
5: yes sir
7: you most familiarity
5: beni
7: gogo
5: ba mo mm o no so be o ni wole wode arun ti poju
7: o wi kan de ma wa je bu lo ma npa se je bu be mo bu de je bu
5: okay
7: don ba yan se ni ma fa ye jale
5: be bo se ye ko ri niyan
7: ka lo gbe yen o wo nu pe won jo close ki won se bu ye ko
5: ni pa so
7: ba ye ko ti omo yen ma wa di ki leyin kan ba ye ko se ni le ka so le na ba ko so ye en ta so ni
5: so
7: won si oko e ti so pe e ti oko e o se ko ma ta ja ko se nkan to fe si on ko lu ba ti eje so lo le ko ma rati ti leko so lo le ko du se mo ye ko ma rati ti leko abo lo ko ba ko ni o ya pe pe gba la to mo ye de be lo ti be le se ni si won do lo ko wa gbo e ko du ko se bu ko nko fo ti lo tuku ah so ko mo yo ko ni project na to be se ma ta ko mo ye ti ye ti nu to da si
5: be ni
7: ta ta ma so ni e ko ti ka je pe ni ju
5: ni la ko denu nu nu ko denu ko denu rara Ese sa. Ese. Ese sa. Won ni ko lo ba ta je o. Ona ti si ele o. Hello?
8: Hello.
5: E ka san si ma.
8: Yes, na so do.
5: Ajun ni ma.
8: Eh, yo ma. Eh, ando mo ti e ti do. Eh, won ni ori sa je se meji o bere. O je no.
5: Mo so be.
8: Ti to bere ni e duro ti. Ibe gan niyan boya wa boya ofura yan do na yan pe kan lo kemi ye o ti no pe o ma yen na fe bere ise ti e eh o fe so mo lo mo so mo odo ni eh enje ri ta ti ka fe na senu ka wa ti ko se mi ti o ma o be ni te o be ni na wa so pe le mi an like ara won iyan ko ti fe nu ti e o ki pa pe ni e te n be ni nu re o gani o ti to to bi e o ti e de kanu pe no o ti to ku fun jade le no le
5: shima
8: o ni se re ko si ni se se ja ni to ti bi ma ka sa bi ka ni re ti pe
5: shima awon eyan wa lori opo ma shima hello hello e ka san sa abi ma e ka san sa sa okay eba mi da si sa e se sa
9: so as ba ja pa ti ku Okay.
0: Mm-hmm. Eshe sa. Eshe sa dupe sa. Hello.
10: Hello ma.
0: Eka san sa.
10: Eka san ma. Akwa la de odun.
0: Odun ni.
10: O so pe o.
0: Ami.
10: Atuma baba tun de ni o lati lebu.
0: Eshe se babi dasi.
10: Emi na ni kin dasi tun yen ni.
0: Inu mi dun sa.
10: Iya ti o so tan sin.
0: Be ni.
10: O yale eyen, yale eyen o ba kamu ni. O sa je pe meji obirin o de nu.
0: Hmm.
10: Ọrun ti yen.
0: O ye mi.
10: Nu sori yin bi e ma fara pale da da bi mi po yi. E de pe gba do so wu pe ohun o ti so wu ko ti so wu. Iya mi. Plan work ko si nteyin o ko si o se ta gbori.
0: Hmm.
10: So boyo ti gbo pe oko won ti fe fun iyawo lowo.
0: Beeni.
10: So mi ti nse ona ti mi gbe gba niyan o.
0: Hmm.
10: Lo fa plan to si yen ko mo owo ti dowo iyawo.
0: Hmm.
10: Gbogbo opolo niyan gan ko so bu e ko ni je pe o ko ti so bu. Se ko da ro wa ni won ti ko so bu e lo.
0: Hmm.
10: So mi ti yen sin.
0: Hmm.
10: O ti yawo lo ba ti so bu yen o ti dun mo.
0: Hmm.
10: O ti yen sin o ti dun mo o fe mu mu omo odo ni.
0: Hmm.
10: O so ko da tu lara. O wa la be ohun lo fe.
0: Hmm.
10: So mi ti yen sin. The plan work yo. O mo gba o. O mo lo so bu ti e na ni o ko na ti ti e na.
0: Eshe sa. But she ese ni ke yon help ya le yon pe mi ti itaja. Ya le mi lo nsaja e je ran won lowo. Hello sese ni. E ka san sa. Eshe sa. Inu mi se dun pe awon okunrin da si eto gan losan yi. Awon okunrin da si eto. Seri gba mi, k'Olorun sa ma se dede fun wa. Ni k'Olorun ma se dede fun wa. Hello? Yi. Hello? Ori dete. Hello? E ka san sister mi, e gbo hun soke ma oruko yin ma ati bi te tin ba mi soro. Ah, gugu oyo nko losan yi ma, e ku jo meta.
11: Eku jameta o.
0: Yes ma, ku aseku odun ma.
11: Eku tinebotine o.
0: Adupe ma, amo lore
11: ma. Oluwa ma so yin o.
0: Ami.
11: E ma lore, e ma bore, e ni kan ti wole o.
0: Ami.
11: E wo ki ya nte yen, e ti pari oro yen ni dere oro.
0: Hmm.
11: Yes, bo se ri gan ni yen. So, ya ni e fi lo fi eje sinu ntu to funfun jade ni o se se wa gbe kono e jade ṣugbọn ya ko wa ro ri pe to ba se pe omo ohun gangan bi isele yen sele si se iwe oju ti omo yen ba salaye fun pe bayi baba ni yale ohun se fo lẹyin ti ma me ti fokan tan inu yen e de ti ba le pe omo ohun ri lede
0: bo sowo to da
11: komo lo bere ise obi e o
0: yes ma
11: e ma wole laye o
0: ami ese ese. Ah, okay, yan meji si. Hello. E ka san ma o. Ah, bawo ni sango losan yi?
9: Ah,
0: dupe ma. Se lo shop.
9: Ah, ibi se la wa.
0: Ibi se le wa. Nbo di mi se yin? Okay, ah. Ma wa ki yin jo mi. E ba mi da si ba. Yes, sir. Ben. Okay. Ko wa eyan si shop. Okay. Boya to ba ni family. Okay. Aha.
9: Hmm. Ah,
5: Oya to ba lo bi emeji ko joko sile lekan to ba tin lo bi ekan ko joko sile lekan okay awon gan na awon na wa lori won wa loju opo pelu mi won gbo gbogbo nkan ta n so bayi awon gan gbo e se ma e se anti she si gbo won ni boya te ba ni en te finu san maybe your aburo or omo egbon yin sa pe te ba ti bere you know te fo te ti foju omo yen mo te ti foju e mo boya twice in a week or like that ke ma joko si le ti iya le yin ti ti toko yin a fi si shop ti e fun pada hello e ti wa ile o e ka san sa
12: hello ma
5: e ka san sa yes sir
12: jometa ma
5: adupe sa ku odun sir yes sir
12: yes ma ati wa nde kolade loruko mi mo pe lati ipile mina niger state
5: ah mina e ku me ya fi
12: e se ma
5: ma ah e pade po ni mina e pa po ni mina
12: ya be ni
5: e pa po ma wa kin ni mina ni jo kan
12: ni odun mejo ti mo tin gbo yi to program ni ala ko ti mo ko ma
5: oh e se sa e se sa e se sa
12: gbo yi to internet
5: ni oh e se
12: e
5: se o ta pa le npe e se sa
12: e se o ma e se o
5: se e ma nje obe luru
12: normal
5: e se sa
12: ah e ko
5: Eshe, to what the best food you know? Belu or Beluru.
12: Mumba you? Then it's to what or Beluru.
5: At our Beluru. Eshe.
12: Only so with you, ma.
5: Amen, sir.
12: Share any power in Mofeda Sima.
5: Mumba you, sir. Yes, sir.
12: Share pork or beef, pork or yena. Rico fifty or do. Yahoo, do Yahoo, do Yahoo, do Yahoo, while I am me, Jay. I'm the 12 day if we are with Papa Pay, who must know she. Long about them, Telly. Telly. Yali and Lucas there, I see the shrew, no rim. Look at you back in your Yahoo, Yali and Puyako, there, right?
5: Time wa
12: mo pelu gugu awon yan se so ma
5: be ni sir
12: awon to ti so gugu awon se so
5: yes sir
12: ati irungba okan oko won ti oko ti sowo le pe
5: ko lo sise ko lo se
12: ko lo sise
5: e se sir
12: there is something bad in it ma
5: e se tori ako
12: ni
5: e se sir
12: ko se ko to bad ni be
5: e dupe sir e ma bi
12: sir pe irungba okan ni to pe nkan to ma te lohun niyan all is well o ti se ti e won de so pe eyin oluto ni olorun wa
5: beni e se gan sir e se
12: olorun olorun ati leyin
5: ami all the way from mina
12: to ba mo pe nkan to wa lokun
5: e ma binu sir akoko mi lo ti lo all the way from mina mo really appreciate yin sir god bless you really good mama ri yin ba sir e ba mi ki gbogbo mina mina oni daru oyo says na oni daru nigeria na lapapo koni daru gbogbo wa ajo relewo ore yin omo yin ololufe yin oluwa yemi si obo obirin afefe emi ti setan e wo mi e je kin ma share lo si 08166756685 ipade wa tun di ni ola ni agbara olorun ni dede ago meji abo e wo mi o ta
13: are you ready
14: la komedi ru kale egure tura se atari ajanakuta yo won omode le dayaka toro ba di ti ka gbo safefe kamatara ni baba ju baba lo

0: So je ka ti le kesoro di ka le bo pe a to ti le to ni wa ya mo kan oro yen lati asale ana ngba ti le o fi mo gbogbo iwe iroyin tin fe mo gbe tan lawon agba bi kan boya lojo pa ilu kara ni kan ni otori awon iwe iroyin mi o se se kan ma ti fowo ba papa ogbon
1: adogun
0: olorun je ori be o tori ewi be na lesin a ri jasa re olorun je ori be sugbon ta gbo ba meji ni mo ma nfi oro si to ba ni Christa soba ma be pe se o nlo so abagbenu so re o nlo so abe to yan sipo won ni ijoba papo orilede Nigeria se tan si se atunse lori awon papa asiri yika orilede Nigeria nkan to da leleyi mo wa farabalẹ mo se wadi se ile ise are lo so ni abi sport commission we sport commission ile ise ara na lo yan won sibe bo o da bi pe ohun to dun ni lo npo ro la ni mi ro pe iru oro ba nti o le gulo ni ru asiko yi ka ti e wa so pe fe gulo emi o ti ka o bi gba ti ade eyan to nsaba te wa so pe ope mesan loye melo lomo ti o doro mo die to mi o ti ka na sugbon ka ni reti pe yo sele be looto e baba je pe toto ni fe se clever awon ti na ti jo awon papa asere to doku ebi nkan kan lo pa won ebo kan la lina le won lori tele ebi nkan kan lo so won doku se en to so won doku la kokon se en ti mojuto kan to ko owo nje wa mi sori awon papa asere yi tawon ko si jokun
1: ohun ti mo le kokon so nibe ni wi pe irufe oru kan ti ogoro awon morile ti won pe fun ni asiko lowo ijoba apapo o yato gidigidi si irufe oru kan ti won so gege bi awa ta je bi ohun oye ninu ede araya o ko se gba so pe kan ma nawo si o sugbon dagba ta ba pe ile njo tan ni esa lagota na tori ta ba fun mi pa ko mo san lo ka ba pada si bi ede araya se ri irufe oro bayi o ni baba wa kan ni inu isakoso
2: ti be lorun
1: ti olo ko to di pe are tinubu gbase baba na ina white la wo yi won le prove fun wa pe blue ni
0: ataye baye ni e ti wa
1: won si taku dola
0: taku ko yo ye yi pe blue ni
1: blue ni e kan wo baye ni bo ba blue ni o tan won ja mo be won okun gangan o se won disin yi nigba ti ijoba to wa lode nigba yen to wa mo ro pe funra wa na ati egbon yen ta ri die fi mule nigba yen baba Sunday Dare won ni ki won lo se gbagba sere meta kaakiri orile yi ibe ki won oji awe to ba je ti joba apapo kese di state yo inu wa dun gba na igbati an ka ibudobo kan mo ti igbati
0: bia center
1: eyo ti ka ma ti
0: ale pe bia palo tori be to bi ju palo lo bia center
1: jeun orisisi
0: amo ibujeran
1: ibujeran o nbe nbe won ka mo be a de ni lokan bia atete fun alagana lokogo oko roko si odo ara yin lape a mo wi pe ita ni o mo ro
0: iro ara won ti aba no fi campaign fun alasiko ba tonu
1: ati wi pe ita ati inu ile won lo gbogbo samani won tan a ori npa
0: ayin le ri o
1: aboya to ba nibi te wa tun se boya kan so fun wa
0: won se tori atenuje ni o je keyin ori nkan kan won sise sibi tan sise
1: se won se te ko na
0: won fe ke ba ke tun soro ran le yo
1: o
0: se ka soro bayi
1: eje o oda kile ni awi
0: eje se ka ma soro bayi
1: se ka ma eje so
0: to ngba ti oga wa ti ni ka ma soro bayi
1: ke soro oga eni suru seri ibi ta wa yi leju eleyi ke se bi dadi mo ko dudu fun yen ni fofun awon to de gbo wa na de mo o ti ye yin se ri ibi ti nkan wa to ba je ko won se te ko e n pese ti wa ni ibi o ba se nbe ke so
0: ke ma se ba godo ke se ki lo ko ki lo ja agbara bi te so
1: makoko ti won ba se nbe e so fun wa ka so pe ko ise lu wa se won se ti ibadan se ko wo je ni
0: actually e je ki defend oluwa wa nbe tori ni odun 2021
1: okay
0: se oloye sunday dare oluwa nbe 2026 la ah o to be awon na ni o ni 2021 baba olowo epo robi olowo sugar olowo samanti aliko dangote won ni release $1 million gba e kan fi se ni stadium abuja landlord nigeria rada kan fi $1 million se lara abuja gba yen owo yen sise sugbon bukata gbe mi ise yen poju to wo yen bade lo leyin wa re ni mogu yi olowo oluwa baba kashita debutu won ni awon na adopt to pitch eko mi ro pe ti ko awon ile oti ko beun e ja lojo ka padade en to sumo wa emi ti nde ko ri mo leyan lara
3: bo
4: Junika gbe radio mi 32 FM ti wa okay.

0: to cool like in Daruko. Definitely. On that be a city, if caught lost one, told them about your Tomaville digress for you. One Lord Division Junior, one Lord Championship, two about Buru Tubero, 115. And here, share, credit, go on your 6 points.
1: Anybody won't bury it, see one party DJ FA Cup final, or you call Chelsea, won't bury law on the Cadillac, where she own law. Oni ni bo pe se won mo ko se ni si consider ni pe won ti seta lati kuro ni idije Premier League ko pe ni ose to tele ti won ko ju bi a ko Bournemouth lo so pe o nlo so this is by ebe pe o mo mo fe save reputation are one lati le kuro ni ko Man City to e lo so si patosi ko won ti gba trophy meji kini o le tin iwo won tin get baba ko da bi tele mo to ye ko won ma ko gugu awon iko to ku je kini e tin iwo so won ye pe asiko lele lati yeba ki won wa ise ibomi so lori oran pe kin ma si yen mi na wo gbo ko won ni won ma yo point won pe won ma relegate won pada pe bi ayi ko West Ham lo ma pada si Premier League wa ti mo o be yin so lati jo na ni ti won ti gbe idajo jade and olu konezo by scatter gba yi o re ti wa ni plan already o wa na won ko to fa gan ti o se kuro je o si to ye pe won gbo pe o n ba e-commerce ti so la bele to ye pe won se le enzo by scatter ko ni ko tesi mai so mi pe gbo plan lati gbe enzo by scatter o re ti wa ni still already so o na ni o be je ko continue as Pep Guardiola since we pe under Guardiola lona lo ti koshe and ise won to sele se n gba bo fe joran won se mi ko to yen o se gba oruko ni so ma ska so ka ma wo igbese ti ajo fi ma gbe lori esun 115 eleti Commerce City die
0: Liliputi Araf
2: atakun
0: lara oro to n bele yin na ni 60 point and 2 year transfer ban gbere o yo to mara na awon olowo Saudi yi e ma si mi gbo awa ta leti gbo oro awon lowo Saudi o da bi pe oro ti fe da bi oro China e ri pe China won na awon oriburuko wo kan lawon asiko kan ninu league won ngba to ya won pick pada pe ko gboro ma lo bayi ko ni pe FIP Saudi yen won ti na owo yi o to time kan won na tin je awon egbe agbabolu kan lowo won je player kan lowo won je awon coaches kan lowo ninu league Saudi Arabia now oro kan se LDC yen ni Amanda Stavili obirin ti o ba won bojo Newcastle yen ohun na so oro kan jade o da bi pe owo ti won fi bere Newcastle United won ti n withdraw owo yen mo ngba pe okan lara awon teams to n lo relegation nu meta yen pe awon ara bi tun bid fun on do bi eni pe awon to wa ni Middle East inakuna ti fe su won paapa julo iko Man City tori kan ni ru aduro owo yen lewo ko wa je division 2 lo ti mama rain ko ni si investment mo abi o fi kan lo sa so won de lewon bayi nisin se wa ru owo yen na pada
2: emi ni apa odo won ni Saudi nbe o wa nbe o je si wa nbe and a je npe ko si ododun na mi ko won and ki je si pe owo to wa ni Europe lo wa ni odo ti won be o bu ko wa nbe o bu ko ko po lodo won be so ni party investment en to fe se en to fe invest on lo mo nkan to won fe invest le lo and ni party won club te pe bi awon so pe bi awon ma lo si le division 2 lati lo ko wo lawon club yin awon people in business in tabashi nkan be kini agba wa ka lati le se nkan bayi te ma se business wa ko ro po kini way forward kini nkan te pe mo ti ba invest o mi se kini kini result to ma fun pada ti ba pe mo fe invest adu owo bayi se ko ni affect other business ti mo se so nkan na ni awon to je bi awon to je olowo Saudi na ma ro pe nkan be ki se ko bi owo sun ati na ododun na yo wo won ko si to wa ti lo se ta lo se ita lo ti o mu owo nwole sibe owo nwole gan se this day ni
0: emi go ti contribute mo si fe lo
2: so awon yan na je ti si
0: ba fadua ko lo jo bo si
2: e ma lo e mi go le ran yin lagbe olohun o si nkan ti o le sele
0: bi ti owo re o ti ka ko ba
2: e le buju
0: ami
2: oya so o ya je ma fe invest yin ma wo pe iru nkan le yan fe invest le ki je pe bi owo sun won a gbo pe ko da gan o tin to bi on 5 team abi bi team me fa da pe awon awon people to je lati a gbo Saudi Arab me je pe won tin ko wole awon to je team ni EPL te pe je to o tin po ju je pe o tin po je pe awon people yen gan awon to je bi alakoso EPL gan so pe ti kini baba pe bi mejo abi nkan nkan ma le wa nkan se si so go te yan ba wo on business pe on fe invest owo le won wa won pe se ti ba invest le kini se ko ni affect other business abi se ko ni affect any other thing and nipa ti Newcastle yen ki se ke boya awon na ma wo on market to o ya mi ngba to ma pe o ma release Anthony Gordon to mo pe bi awon major asset won ti iko Newcastle nu ni ara ku so ona bi a kon to divert owo won abi business won lo so that aspect abi nkan mi sugbon ka ma pa o to owo le ton ni Saudi
0: olohun se owo le ton Saudi lai lo resources oporo cash out era igbo
3: yes
0: ta lo fi like ajo yin ni bi ori ba me ma ti jiri sla ko ni sura la ka fi oro yen le ka mu nkan mi so ibi mo fe ka tu boju wo lele ba ti nri nisin kan lodun trophy kan lo je ke ma be ara yin o ko si wala mo ti ran ni wesin bi Roland Garros yin lo e omo Kwame lo kokko si soccer pelu siliki awon grandfather ninu idije yi ati nri awon egu soso mi ti pare ke e se o ati awon egu soso mi ti pare ke ti le tin yo ninu idije e to buruju ti ni yani sinai ibi to de duro ni isin oro o fi be po mo kakan yan ibo le ku ti yan foju si bayi nisin pe ife eye o nlo bayi tori awon taye nwo ni ati to so pe o ti tan o to geba yani sina
3: leyin gba ti ati ati gboro Carlos to je pe iroyin ti video mule ti gbe pe koni ko pago lawon dije mi latara
0: awon ribakina ti lo obi ni awo ni agba bayi
3: ribakina na le ma de la kon so re pe o buster koda eni to na jade gan boya bi
0: ya liverpool de
3: 52 abi nkan ohun lo wa ko to digbo na jade na nisin ewe ni to mu iyani nisin to mu na to mu sowo nisin pelu bi nkan se lo nigba ti mo wo awon ifigabaga won yen mo roye wi pe fourth set and second set ni se ni yanisina ni se lugo meteta joku bayi bi 222 ohun lo pasi ko je gokurun be seri awon shoka bayi a le masala iguru re orisisi nkan lo le fa o le je gboboya ifarapa nbe to gba mo be so mo pelu bi nkan se ku awon meji da le koko fa la fa lesi ohun na ni gbele e won ti lo nisin a je gboboya bi nkan se boya ka ma ruye boya awon jokovic bi e ba mu wa tabi nkan lo tuku pelu nkan to ye pe o wa nle
0: yi jokovic
3: eh
0: ben se tin wa nu idije yi
3: awon anticipants yi
0: o ti ri o ni America yen
3: ohun
0: ati calling na
3: o ti ta o da bi ego di boya bi agume boya da agume fa boya agume
0: fa boya
3: lele ko tori pe ohun le ta nti
0: bere tin si wa nbe
3: so awon ti mo ro pe a tun le ma woye boya won le fun wa
0: ala swear ref nko
3: ala za ala swear ref boya ko yi wa nbe mi ti ri pe shoka gan gan sele so
0: boya ti afo swear ref e wo swear ref yen swear ref olore mo ti lo
3: ko si ni bi bi
0: wow to
3: o ti gbajude na so ka mo reti ba awon ti si pass bi awon le mu anything wa ni abibe
0: yen ti pass yo so ben shetin tiafo an si pass yo so we n to fi ma won lagbara tan
3: mi e gba ti awon to je awon kukori kan ki ti lo nbe
0: ko se ti no le gbe o
3: so se ni gangan be ni ran 32 abi abi
0: 33 na wa
3: 33 to je ti gbe yen ti aboda se yi gan o mo gbe wa lati di wa lati wa ni yen o ti di sir
0: ni to fara pe nlo afi pe un e pe mo sari jade le kan ti mo lo so pe mo lo get awon kankan
3: ben
0: mo se nbo o bo yen ma wo gan egbon ma na yin o egbon ma na yin o won so fun pe ma ko ma fa ara lo so pe egbon ma na yin se o ya ma lo egbon ma na yin clever
3: ta
0: boko gbo left ni boko gbo o e ti odo yan si je tu yo yo
3: bello
0: so e gbo ma na yin benu dj to ba ti be wa je size
3: e yi gbere je long tennis ko si bi ti o le wa da sele si ba to ti je pe o jere je ko ni sub ya gidi je je bo ni sub ni si gba ara mi ko ya egbe le iwoli lo se oke gan mi le o gba nkan to bi ya to si football yen ti nkan ba di se ojo ko ba lu eniyan ma ba ti lo ise ni kankan to le so pe boya kankan tun nbe mo
2: se o ti be excuse npe won fi dizzy gba to won gba to won sikini bo yin ko won bi nkan ba o le je bi excuse
3: tori excuse first and second o na first and second set
2: lojo nkan be
0: se eyin eyan e wa se pe like coach lodo ti wa ko course e ba se mo ri bo ara ga ba bi dele kala le sa o ba se mo ri bo nu la luri in so pe mo mo pa re o adia fun obirin ti oko re ka ma be okunrin mi to ni ai ni yes ai ni e di ti eni ki la bi se le yo yo ah e ri da bo e ali ba bu mo yahu analysis
3: o le gbe o
0: sala ya agbe ti lo mo de pe gelera ah wa tewo ni wa tewo ni yen o se problem a do wa titi ni 70 million to gbe godon lo si Barcelona ba nsin kini fate Rashford ma gbe 70 million joku ma ma lo 14 goals 14 assists in 49 matches
1: ta ba Rashford yi ati godon aye kan ni awon meji ngba and what I come to for the DJ World Cup ni mi bo bi a godon lo ba ko lo So
0: won ko bi she go down loja
1: go down lo. So bawo ni as for chairman ma se bia ade gba pe a ma joko ko ta ba ri defense yo se ma hype iko ba kai ngba ti won pe lo fun cup gan ni o dupe lowo oruko ni asi flinch oruko ni exagus pe won fun like 12 believe no won lati le mu lo si world cup. So nisi bayi won ready at 35,000 abi 35 million fun e won de so 70 for Gordon
0: won de 26
1: kini Gordon le se ti Rashford no le se kabani ka won mi jimi pe Rashford better Gordon. Well, age won de re bi a ko si le si
0: 28 ni Rashford
1: Gordon is 25. So ki wa ni Rashford fe offer won ti Gordon no la ti Gordon fe offer won ti Rashford le offer
0: the holder the wine the better ti Rashford ba fa joko do odun meji to under study Gordon but wa pe 30 yan ti pick tactics ni
1: awon young Clayton gbe won joko
0: tactics ni aye
1: ni be ba ka awon lo mo nkan to fe so Rashford ko le te mo iko to ma lo aye ori gege bi po be o ma do sinu ko Barcelona to ba de mo ko un fe wa si ile pada ko wa toro for eji boya olorun awo ko ni carry boya mo ba le gba wole sugbon ti o ba se be o ma wa iko mi to ma lo ni
0: way forward fun ore wa abogun
3: se fun
0: Rashford Arsenal soro lowo Tottenham na soro lowo
3: nkan to sele ni pe bi tan ba tin fe ni le yan mo be gbogbo alamo yi gbe oro Barcelona o le to ba ko ni budget fun lati ra ni 35 million ko poju fun won lati le san for agbabol de test ni le fun ni nkan ti e fe sugbon ya to nbe laarin to ba wu ni ati nkan to ba da so sugbon oro Rashford de le fun lati pada sinu ko Man United o na ti wu awon iwa alaabi kokan pe ka venu ya ran be pe nkan ko ni le mi ati npo mo fun lati pada si mi yo da ju ati pe awon lolufe le mo ko oju orosi sugbon ta ba so gas na so ro yen emi o ma jazz na me so ni pa re boya won fe so po fine ni tori kin le be fi se abi kin ni
0: awon jesus tin lo
3: awon jesus tin lo se o ma lo je backup yen ni be na is a good deal for him to ba je igbe igbe bo last na to ba wa fun lo to lo to ko dara po mo won ko ku je boya wa la ojudo kan be to ye ki bu Liverpool ti ma igbe sa le pe o ta yo run be bo on la awon jesus wa ninu ko mo united ninu ko Barcelona je wo fe mo gba fi dada o le gbo Barcelona si bi ba sna si lo sisi meji ti won ni gba won ni bi eye kan gba ni Spain.
0: Ah e je ki ba ja won se aki oga wa o engineer Benga David oni me ro tin fe yin bona oni baje sa ri yin pe o e jo nitori Olorun eyin iyawo ile oko yin emi re ogun emi temi no ogun fa won ti le mi mo fe fi oro to yin leti ile ariwo o wa ni ale yi papa eyin opo Olorun aduro ti yin yàtọ̀ sí ìyẹn ẹ lè enlighten àwọn tó jẹ́ pé kọ́tà tó opó kò sẹ́ni tó mọjọ́ táàkù ẹjọ́ ẹkọ́ ọgbọ́n kan nínú ilé ariwo alẹ́ ẹkọ́ ọgbọ́n kan bẹ̀ ẹyin obìnrin wo fi nollywood lẹ́làlẹ́ yìí kó o kẹ́kọ̀ọ́ nínú story alẹ́ ayé opó má sọ pé god forbid o àwọn tọkọ wọn ti lọ sọ pé àwọn àdágbére o kò sẹ́ni tó yan o everybody máa kú o kó ẹ̀kọ́ nínú ilé ariwo alẹ́ yìí ọlọ́run jẹ́ ká ṣubú dànù 8 p.m. ẹkẹ́kọ̀ọ́ mbẹ̀ dada bá ṣe máa mú wá fún yín nìyẹn ṣùgbọ́n ta lẹ́yìn àánú àwọn obìnrin ṣe mí ni àsìkò tán ra báàgì fún ẹ tán ra báàgì wọn náà kíìpù nkankan mọ́ fúnpẹ́ ráṣẹ́ni tó wá dẹ̀ fi ṣe ráṣẹ́ni náà mákẹ́ẹ̀tì ni tọ́jú ẹ̀ torí pé pàtí káfà májẹ̀ ń bẹ jù májẹ̀ ń bẹ 8 p.m. lálẹ́ òní lórí 32 FM 94.9 kẹ́ tún kẹ́kọ̀ọ́ sí kẹ́kọ̀ọ́ sí ẹ má gbé mi ṣé pé ẹnikẹ́ni tẹ bá rí tó play role tó le ẹ má gbé ṣé pé eré là ń ṣe ẹ̀ ní dààmú o

0: Hello. Hello, Yawa. Yes, ma. Yes, ma. Amima. Baby, me akure le ma. Abi. Yes, ma.
1: Eh,
0: yes, ma.
1: Tari ki koko be si Nigeria. Sari, won lo yawo ga, won lo yawo awu. E ko loro. Se bi ti an ba se budget, ti an present the budget won ti gbogbo gba. Se ko si vote for sporting activities.
0: Ko ye yan o.
1: Ah, ibo ni won ko gbogbo vote yen lo. Latope na ni te de sale. Lo awon ti o fe mu mi lohun emi o ki a kan mo mu mi lohun, won mo mu mi lo. Shari and it's more better to call a Yamapino, Honorable Wa, to one the House of Assembly. Prince Akim, Adeni Adem, who you pay
0: Skinner, Carolis,
1: Kennedy Stadium, come, no diarem, woman, the Wosio, Boba, you fancy cake, cake, cake, if I was I say one side, woman's fun story. So then to like you bought me, even my you fancy, in it.
0: Boba, when I damn, when I damn.
1: I don't want Honorable Amelu, that when I support grassroots. Football
0: bam. Eh, mami, fun mi ninu owo campaign o. Nte mi kan so ni e wa wo Ibadan North. Si Ibo la ni koko si ta fe se feed si. Ibo Oluya le ni si a le dako.
1: Eh. So wa ri, ta ba wa pa ti vote yen ti. Gbogbo awon owo yi te wi pe Dangote fi le baba Adebutu Kesi ti fi le. Eh, le e kan fe ti gbo.
0: Oni ni are lawo wo.
1: Alawa pe yi pe transparency attack and stability kan wa se.
0: Eyan buku transparency.
1: Eto aja yi pe awa na la ni ojo loko. Awa na la zo so pe ojo loko. Abi oji o.
0: Oye mi ma.
1: E so wa ri ti Guardiola te so. Guardiola gbon omo tin se. Wa mo pe awon Yoruba wa mo amọ pe wa ni eni ogo. Omo po hun gan. Sugbọn ni ti o so fun.
0: Ni wa.
1: Ohun si ti ri bi asa enikan ki mo daruko ra ni eni ba ti mo bi oro wo si
0: oto olorun
1: oto olorun ohun ti mo bi toro nlo ayo nsun so fun won o ti so fa won alase gba won gbo si lenu ko mo si mo ba mu lo ta kaje won mo jo mu won papo lo fi ro pe odun kan to ku ye ogbo e o ba ni eyin awere
0: asa jo wa awe lo
1: awere lo e to ri pe ba lo abobo te mo pa ti soro kini ti peti peti won fowo ra man si lori
0: beni
1: ta ba ta mo club yoku wa nse won te fi dajo ti won awu gbogbo club mele lo kan ti oye ki won gba ti won lo pe fun won
0: bi ba para
1: o ma ni ti o ba gba club
0: a gba club para
1: o ba gba club
0: a gba para
1: e ja ebo ibalu to ti folo
0: a gba to wa sna gan e je ni fi ndan yin mami a gba to wa sna gan
2: Eje se papa mo fe menu ba nkan mi di oruko se mi sister Fonablas Donna.
0: Welcome sir, an gba yin sir.
2: E so pe won fun alowo na tun won fun alowo lo si won ari, won aleri. USA 94 ti won gba 30 years na ni ka bi na owo yen. Awon alase gba yen te mo pe Nigeria feran bodu. Kile de ti won akowo gbogbo ta fun won gba yen do Olympic yen. Kile de ti won akowo so ri gbogbo kini sport in Nigeria. Ka ni stadium to je pe a se ma go bi ti Morocco ye ṣugbọn iwa abaje o le je iyan be o di jọ ta ba ja wonu iwa abaje ikeji te ri Guardiola bi mo ti so yi mo ma n ro ni eko kan lati ko gba tan daju Everton o ye kan daju Guardiola ya se na ni be ko gba league ngba yen so ti a daju la Guardiola ngba yen o le je ti Guardiola ko gba league yen mo wa se na lowo
0: wo wo da wo da bi la lori yen o ye ko ji o ye ka le ji agba o ko ye ka le ji agba o ba lo a mo to yoku lo lola ojo yi ti lo gidi gan ni aku odun aku ye duro ajo se wa oni baje je ndodo awon lomo to mo wo jamu onigba jamu to mo bo abe ji ka ti o ja se eto roko mo di ope tan je ra yi o je yan alaji ti dade do first bible limited aku odun e se so aji lati adiamo la america aji mosura adiamo re muslimi ibadan ga so lo panel up goodness for the thing saturday lo life ni si alaji eko te do ayale o je kin rowo gberan mi nbe mo je eyan ti mo ni festival concept momba wa ko gboro jera o mo je eyan ti mo ni o su opa alaji adebisi alu ati balu barika ku odun aku yedo gogo mo lati to kete de sale patapata wala eya apa obuko mi ni ini gberan eya apa obuko mi ni awa ni won pe ni eda bi nbola lamid Anabi Usman Harun awon ni amoju ero fun takoko yi e ma gbadun ta 2 FM lo ko si nkan kan to waste lori e ago mejo la le oni lori ile ariwo kai yamutere ni odigba kan na na e so fa anti nko to ma le san ekun adasun o wa nu bible

0: bo wa yo nti o ma pa ile ri e ni sunku
1: irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 fm gbosu o letente oba laarin awon okan ni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si

0: ṣe ló lè rẹ sísá ìrò dẹ̀dẹ̀ nítòdẹ̀ ètò tó pójú owó kò nílò àyẹnu kiri gbèsè 32 FM 94.9 laughter house orí òkè tètè premier mọ́kànlá ìbàdàn.
1: Jati 2FM o gbadun e o feyin ejo omo feyin oya feyin Jati 2FM o gbadun e o emi ti feyin mi mo gbadun 32FM Jati 2FM o gbadun e o gbogbo bo se jeri ara e pe wo lo jawa ton
2: wo lo jawa ton si faji 32 FM 94.9 wo lo jawa ton wo ya ma jawa ni so jawa kutu jawa yama yama emi abasa kon de paramount king of music wo ni committee mo ti en gbo ba emi ti en committee mo ti en fori mi ro mi ti en committee mo ti en fori mi se mi ti en committee mo fe yin mi se ju pe mo kon fe yin mi sa ke do de 32 FM 94.9
3: Irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM dosu o letente oba laarin awon okanrin 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudo ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete bo li ko ikani 32 FM dosu pa ran kaye 94.9 lo ba awon kan ni

0: se bi agan lo kokoku ta fi mo ndero le e ka mo ke se kutan atun mekun joye kene o kutan atun mu kokoro le awon mo na njori an pariwo pe wa ajoba re o dani igi yin se fin ayele to n se fin ayele eti ju lagbeta afoworo yaju gbogbo ma n pariwo pe bo se n se na ni oda agbati eta afowora wo eje me pe ka to ta die ade ye ogun ni nigeria opa ogun alade opo mare agbe ade eta afowora wo afowora wo awuyi ogban opa ogban alawo opo mare oya wa tun wa gbe awota awara eyele eyele bi meje opa kan ko to pa ko ohun ko awa te pepe fun ke la se o ona wo la gba o igbese wo la gbe o won si ni pe awo ara wa la fi tun wa ara wa se owo ara wa na la fi ndobi ti oyan yi ibi ta nkan ti fe mo doju e de awon mi tun si e ka le o e ka bo sore to yin eto wa olore ilu ko si bi meje to gba tare bi le re ikoni 32 fm na ni laughter house premier ale ni makolambadan ibe lawa o ta tin da be edun ta ti ro bi owe emi ni kunle fanny ifana tv computer da ifa me ha abele sin kawo achief ti wa legbe mi ba e ka le o
1: aki gbogbo eyin
0: kini yi
1: eyin omo nigeria ara nigeria ateyin kini tin be nigeria na eri gbe mi fe soro
0: e ti awon pe wa le ni
1: ba ni oba nle aja ile oba oba ni eran ile oba oba ni be se wo mi mo soju I chief ati gbogbo olori odo nigeria ni fun yin lati le pe mi ni abesin kawo
0: eh amugbalegbe ni
1: abesin kawo da bi gbata lu mo ti o ba
0: kan se be e ba nkan mu o to te si ba fe wo gbo eyin le nfa pada o
1: ko wa yen ge anyway eh ko le ma siru eyin kini won won yi ati ma ru bi e fi si eh se ri gbogbo eyan mo nigeria aku aseku odun bo ti awule je pe opolopo ilu mi ni won rodo le ya se
0: eyin si se
1: ti ba won koju nbe sugba wa nigeria en to ba je ti yan ni video yin e ba lo wo ta ni se ribo bu yan bi se ngbadun
0: gan
1: eran aje je tan onje aje je tan kaluku ngbadun koda odun ta wa yi awon omo leyin kristi gan won ju be eran ju leyin musulumi lo
0: awon na peran
1: ni gbo wo se ku si yan lo tawon pe ka won na gbadun aye ara won e wa fokan ba le o asiko yi la nilo support yin lowo yin ju e ma fadua ran wa lowo pe gbogbo n ta ti ni lokan pa be foju yin ri titi yin fe gbo ta be fo mu yin dan a si n gbe bo ni sugbon ni bayi nisin a n fa nkan kan ri biti kan bo to ba tu asiko e ma gbo e be nkan kan loni to n fa ti na nigeria ti o fi da ju bo si wa yi lo sugbon mo n bo
0: e seun e ji ka bere bayi aki gbogbo eyin omo nigeria o aku odun aku yedun botle je pe oni meji na ni awon ewe na won se ayajo won e sugbon awon eyan ko fi be dun mo won nu bi gbogbo re se lo latari awon isele loloko ojo kan to ni nse pelu etuabo ninu oro ti active ti won so se mo oro po awon niroyan kan ma mu nigun nigun won si ma fi se akori akori ni e so wi pe nigeria eto raje we tin se dada ifaraji won si se dada sugba kokoro kekere kan to kan be yan ajaje ona ni ti eto abati igbese awon agbesunmo mi e wi pe laipe lajina yo di afeyin tegun alare n fi so sugba wa ni pe nigba wo gan na wa ni eyi te n so fun awon pe papa julo awon ti won awon mo ati awon obi ati akeko ati oluko ti won ko ni aye omo le wi pe e gbagbe won o e gbagbe won o si wa le laga ni fin bigba ti ade lo soko imani won ni pe awon ofe ileri ori awon mo pe igbese eto yen abala ro mi na tun wa mu wipe eni aichief ni pe ka ma gbadura ki awon agbe sumo mi awon kidi ga pa gbe ki won ni aye pado kan eh ki won le ba fi iwa bi e ti won se sile se eyan ma gbadura fun won ni yo ba si bo won ni pe iwa su lasun ro le owo lile la fin ka pa se bi are ola tun fe ma gba fun won bayi sa laju awo gba ni
1: e mo nkan do sele ni bi te ti bale ye je ka so nbe
0: mm
1: in to da ati n ti o da won pe n fe adura bi nkan ba nda ko ma le ba baje bi nkan ba tu da na ko le ba da si se ra won ta n pe ni awon ese oko ku elebi okokun gbogbo yi awon omo iluwa na ni
0: e mo won
1: ki ti gbe a mo won ki ti gbe a da won mo sugbon inu iluwa na na gbe won je nbe won mu nbe to tun ma si wi pe ko se ni ti o wu ka won mo eyin re aba won ti so lori ile ki won ma yo danu leyo kokan ma te ba n gbadura fun won ti olorun ba yi won lokan pada gbogbo ka mo jiyan ko ka beru mi
0: le ti olorun ba yi won lokan pada ti won lawon o se be mo e wa da won le won o si mo lo
1: Olorun o fe oku elese bi ko se koronu pi wada ijoba alagbada la nse ki se ologun to ba je ologun ni isin te ba fe sun pe lagbaja yi o lo gbe buredi o dada ni won ran lewon bo ba jo mo ku won pa ni ko ni ni ejo kankan sugbon ati bo si joba alagbada gbodo fe to ara wa dun biyan ba so
0: ko won leto
1: mo eyan wo bi ngbo ti lohun o se mo ti wa de be mo
0: e gbodo kini se mo pe eyan leto labi ofin tuto sugbon ti igbese re ba njamba eto elomi se eto eko ti forfeit right to ni labi ofin abe en to ba pa yan ki lo fin ni pe mo se fun
1: tan ba wa pa yan ba iyan ni wa jabi igi yoda yona to won oda yona eni kaluku lo de ni wulo ti e lo to na nti o sele ti an ko awon omo opo lo ti won ti e da nkan kan mo gan mi na omo ti an ko ko fe mo yato laarin 5 naira ati 1000 nibi jo ti oyi o ti ti o ti yede sugbon gugu gba ti achi ba wa nule temi na ba wa pelu won ni gbogbo bi ijerin ijeta gbogbo ana to n kaluku ro mo re awon mejeji ni se la nsukun to lo ndun pe awon omo yen wa ninu gbo nibi jo tutu jo ti mo mu won orun yo mo pa won orisiri nkan yo mo se won ko so bi won be opolopo nkan ti mi je tele won le mo fun won je won tele mo fun omi sugbon oro eto abo ke se nta mo fi enu so ni gbogbo gba pe lo sele ni pe ona
0: sugbon egbegbe se
1: eyin le o ba gbegbe se e di en lagun yen ni oja mo e ri wa so pa ti ba mu bi won kedun ade sise ta ba ni ka mo so fi gbe o da o ibi nkan de duro bayi o ati be lo gbon oke ona yo mo le mu won a fe lo gbona sale lo mu won a fe lo gbona bi mu won e ri pa won na o ti mo ya mo so la na pe won la won bo lo na lo na oke oke ni kankan kan ndi ta fi so de fi ro pe a soro niyan se de ri e di pe don ti asa to gbo mo gbegbe ye e di pe ko so kankan iran lo je an oda pada ile yi ti so kankan yi nkan be nu sugbon gba ta sa gbe ta di e tin pa kuro lo mo je nti e ariwo ti o pa ni pa e sugbon temi so pe lai pe lai jina te ba wo dada e di pe lowo Alia na sisi ani pe gboro pe nikan kan je ni kan gbe mo ise tin lo lowo ni e
0: se mo pe won tin lo bi ojo meta la bayi
1: ni tin du wa gangan ni e sugbon lai pe lai jina gbogbo awon omo yen patapata gbogbo won ni won pada sodo bi won mo tu wa ni pada lasan a ri pa da won omo yen lo lati oni tanu dile won la won omo ti a ji ko sugbon gbogbo won e ja koko ri won na ka ko sawari won bayi pe soju re pe sese re pe seti re pe oya foke so da pe baba toju won tan awa sese mo nta ba fe se tori nkan tun se ile yen ko du meni kankan ko du meni kankan igba mi gan edu mo nba wa na lati jade
0: eni pe IHF atin pe nsun kun nun le ni e se won jiyan yin gberi
1: iro awon omo ti won ji gbe ni awon omo ti won ji gbe
0: e mo fe bere mo fe bere
1: ko mo je omo gan ko je agbalagba gan ko se n to ye ko jade ko mo pada wole re oto ni be ba accident yo mo pe iku olorun lo mu wa eri pe mo se ran soro o ndu emi gan eri pe mi o pariwo soke o ndu mi abi nigba ti en ba ko gbe yan tan awon oni mo dibo
0: e se nigba ti won dibo abenu ninu egbe oselo ti IHF wa
1: njo
0: IHF soro kan won ni won tun se le pe ewo se ri awon gbe orilede Nigeria pe awon o ba de bi wi pe won se mu gboro eto oro aje re debi pe ko ni se ti o le da pada se imo to iwaju iwaju iwaju iwaju iwaju ni o ma wa ni odun merin mi tan ba tun wole e to raje na jori aibolode do bayi bi gbogbo kan se ri be na se wo bayi lai se pe boya yi ti won kan ko fun ninu we ah bi e to raje se lo awon nkan ti awon eyan ra ni 1 naira tele ofu fere emi di 500 te pe ke se pe ida meji ni nkan fi won ale ni bi lokun mewa ni nkan fi won bayi sa wa le se otere wi pe eto raje nlo soke nu
1: nkan to sele ni wi pe ki nkan won ninu ilu idagba soke ni
0: ninu ilu
1: te ba ran kan ni kobo to diwade pon pon tera kan ni sile to wore ti won si dagba soke ni tori ele wo gbo ilu ka giri ka giri ba se so pe po ti won nisin orisisi mu boss po mi otun lo de ba won ju ti po tun won ju ti wa lo nbe kin kan won eyin te ba ta nkan sile kan te ba nta sile mi je ri be turu wo si o ti yeyin sugbon se ri no sa awon mo na jori a ni pe
0: e je ka de ojude oja en ton se won a fe gbo

0: lójú òpópónà ṣàgbùgbù ipá rẹ lẹnu iṣẹ kódà ṣàgbùgbù ipá rẹ láàrin àwọn tiẹ bó ṣe ilé ijó ṣàgbùgbù ipá rẹ lábẹ bó ti lè wù kórí ibi tó bá lè là ń bá kíkanjú o ṣẹṣẹ nílò láti máa gba àṣẹ láti gbé ìgbé ayé tó nítumọ ìwọ gangan la fi rán gbé ìgbé ayé tó nítumọ live it 100 mtn.
1: With love from Power Oil, from sizzling pans to winning plates, MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria.
2: Power Oil.
3: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò míì. 32 FM ti wà ó kí.
4: Ẹ káàbọ̀ padà látòjúde ọjà. Nìkan ni 32 FM lẹ́ ń gbọ́. Olóore ìlú inú ètò èyí ti ń lọ lọ́wọ́ báyìí. Ẹ náà ẹ láǹfààní láti dá sí. Ọgbọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n ni pé tó bá ti yá gan báyìí sí SU àmọ́ tó wà ní èròǹgbà wọn. Ta ba ti n lo solar a tun ma sanwo lori ta se funra wa.
5: Hello. Ki lo sele?
4: E kuro n bi te fi n gbo wa.
6: Mo yo kaka gbo ni se ni. Mo yo gbo ni se Dr. Yolala ni lati Fashion Ibadan.
5: Ki lo wa sele?
6: Awon te ma n gbin yan ye. O ni le ba tin ku ni to bayi. Won wa won ti mo le ni won gbin lo.
5: Se eto eleyi da se yi. Eto ta se so je live nkan to je pa record e ni hello
4: record e ni mo pe si
5: hello
4: e kale ojo opo o se dada ojo opo o se
5: seri oro solar dan so yen elomi wa de ye pe boya o ko le tabo rent le dara ko to ko dede bi ta wa yi ko le mo fe to ba ara gan niba jo ba lo gbe solar si be solar ti o gbe be yo wu oju bagi cement mewa lo
4: solar ti o didi lu kan le lo
5: yo wa gbe soju yara kan to ba ti wa di pe ina yen ba se ba kan ina le se yo tabi ka ina solar ko mo gbe awon mo ninu le kan to lo pa awon sile a de fe je ke ni
4: to ba ti fara ti ogiri abi
5: yo mo gbe won to ba si gbe won ba eyin won sare wa po ni a de fe je ki na pa awon bi kan mi ran e ka le mo nkan ta fe se she get here so in ta nso niyan kan cherry e comply koko wa se owo kekere patapata re ka gba 50% inu owo de bi se solar ka de fi sure yi
4: e seun ona ni e se gba yi eto lore ilu ni kon ni 32 FM 94.9 ta kale kasi laughter house premier el makola ni ilu ibadan awon e tin pe o lokan ijo kan e ka sare mu eleyi won soro kan ajo ko wa soro pe ni adoto odun sigba ta wayi won project wi pe Nigeria na jori awaye pe yo wa ninu awon orilede marun to pe won lakun lakalagbaye teto oraje won si dada 50 years to this time won project ni pe o se se ko ri be ni adoto odun se akoko yi se n teyin na nse tonu
5: no in ta wa ti en se o le to ba o le to be o te le adota odun ko le to be ko le to be ngba ta ti ajibo ba fi pari ijoba elekeji won e ri owo ja so sun lara labi ama pe ijoba to ye ko ti wa ti pe o le ma ajif awa o fe so pato adota odun ko po lo to o sugbon
4: e tori igbese te ina n gbe eni ke se isin pe fun awon mo to n bo ni
5: seri agbodo je yan tan kan fa wo ka mo joju meran ka mo jeni mo ka ka pe busu le ni de ojo waju ka pe mi le do ngbe da won tin bo se ti gugu to ba ti ni se pelu pe ijoba ara wa la nse awa nikan la nse ijoba ara wa tori awon omo tin bo leyin nkan kini won de ba se ka won na lo face yi la yi lo ni tori gugu wa la ti n poju emi ni mo n be achieve won fe so pa won fe gbe ijoba Nigeria ale ni mo ni e mo se be
4: omo
5: lu ta won eyan
4: omo tayo lu roti mi o da bi won ni ona ba mi ro won ni pe awon omo Nigeria o fe se esanwo kankan won ni pe won kan mo bi mo le na ni opolopo ni o bi mo le yo si fe ko je pe ijoba ni o mo bo nto yo mo bo so gbo lewe o wa ni UK gan wi pe je mo wi pe ni ibi ti eto eko ti je ofe lati primary de secondary wọ́n ni pé tí àwọn ọmọ bá fẹ́ rìnrìn àjò bí wọ́n fẹ́ lọ fún excursion abi won pe won ti je breakfast ati onje osan won ni pe awon obi abi awon alagbato ona ni nsin eyun won ni pe eto eko pe ke se ofe o
5: sota ni si
4: won ni ke se pe gbe lo jofe o da bi uk ni awon wa
5: sota ni si
4: won ni pe awon eyan awon won fe ran kan o fe gan
5: se ti ba se ti ba si kemu elomi wa de je pe ise owo ri o fe
4: to de do won
5: da lo jo won da lo
4: apo odo won ni pe o je nkan to je pe o se nlanu fun CSU e won ni pe awon wa nbi loni won ni pe
5: e mo today do wu o je di bo se mo se ni to ba ti wa ya yo abe mi leyin o te mo je niyan
4: won ni pe ijoba won ni ko si nkan kan ti won ti e se to ti e yi pada won ni pe fura won bayi ni awon o ike polongo bo ta ko wa chi
5: ni bi e to di
4: yo se won wa le ni
5: yo be mi ni si o yo be mi ni si fi reyin o
4: to de do we se o apodun a ma se opo e ko ni ju ba lori to yin to wa o lori elu loruko gugu awon eyan te tin gba usman won na ni on ba mi gbe soke tun ba mi gbe le o wa na wo lo bebe oga akorin mi le je ko mo ti o to mi o le jade emi ni kunle fani e ma gbo kan ni ta tu fm laro losan lale ni gbogbo gba to pe gbogbo ti o ma jade nbe nkan yo ikan dunun ni e ku kale

0: Eko ja o.
1: E ka bo.
0: Iya bi ti sibo ni kan.
1: Ah, baba oko mi, e ka bo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataro.
0: Wo, owo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
1: Baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi bo se wa yin ti ita nkokon lataro. Bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa.
0: Kini to de o polo oja re ni.
1: Mo polowo. Ere yo wole na ni iti e re ni bi mi.
0: Awon bo ni wo tin polowo oja re ya bi ti sin.
1: Baba oko mi ko si bi ti mi o ti de. Ki radio kan se de le loni loni. To ba won debe lati lo polowo oja mi
0: iya bi ti sin iwo lo so ja re lofo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si ibe la si tin gbo pe won na ba wa fe riri se ki apo lo polowo lodo won
1: a je pe kemi na lo ganu si niyan o
2: FM 94.9.
3: Oh, yeah, Basha! 32 FM, no, baby! 94.9! And yeah, I'm feeling that book, what, by yeah? Our fear is gone.

0: kumidiru kale egure tura se atari ajana kuta yo won mode le dayaka loro ba di ti ka gbo safefe ka ma tora ni baba ju baba lo
1: FM 94.9.

0: Hé, il va voir son con. Olorun si ba mi sala do ti fun o. Olorun ba o yo bo gberu re lagbara Olorun so ti gbo. Pele bo wa ni. Abo mo bo lodo mi abi se bi bayi na lo ibi na lo. Lo duro si.
1: Te ra won lo ebi oko mi yi. Papo ju lo lori ebi yen. Menu na la iwe won ni drum bi na ni.
0: Ibi na won ni o duro si.
1: Won ton tun ni won le lo si sori re ta tin ko lo.
0: E ti se ki lo tun de.
1: O ti e ti zu mi ja.
0: Sorry, then so fun. Sorry, but don't talk about that. Saba won fe. Asiko won won wa. Owo re won wa. So ti yo. Commander bi pe eni pe boya ogbonju won lo. O ti yo. In ton ba ti wi pe o o na ni o gba. Olorun o sanu re yo jora anu gba ko fi ja ko fi ko kan ti e sa fi ku on le opo ina. Olorun o ba nduro te. In si ni fi ole. In ni fi ole o. Olorun mo jeun fe mi e sabi amo ofo. O ti yo. In ni fi ole. So ti yo in ba si ni kin duro kin sun abi bo wa ni.
1: Ero po nbi tele.
0: Ero po nbi tele. Ki la wa se.
1: Baba ewo se je dake. Omo ti su mi.
0: Bo ni so sa njeun so sa fun Olorun je mi.
1: Ko ma fun mi na ni. Mo je je mo le da no bi ni awon na lo da
0: olohun le da mi nbe lo nbe yo ki wa ni se ojo ni tin dale o pe sunku ojo ale mo sanu mi eh o ti to so ti yo o ti to agba bolon se ko na ni abi ki la wa ba kadara fa o ti yo sa ra fokan re bale mo ronu o ko si jeun dakun tori olohun mo fe olokun nu okun nu lo fi gbe tita o
1: mi kan ni ti
0: Ani suru mo ra ro kan ko se ni tinu re dun poko re ku e alalu bari ko omo si lomo alalu bari ko omo ni 77 mi mo fe wi ni
1: mami e no tun sunku yi e ma sunku
0: e sunku
1: mami de lo fe yin le le o mo fe sun
0: sunku mo
1: se
0: sunku

0: bo wa ni ba ya jike
1: no mi
0: e da ko tori olon ah se bo se wa mo ba lo na re ta mo o
1: mami mo ti nti keke
0: ti wa nkoko gan na ba e
1: o ti su mi
0: ki la wa si
1: se wo mo ti da gbogbo ero emi to ko mi ni poultry elede kan ko sen to mogo
0: awon kan elede le nsin be
1: ah e wo mo fe kata mo ke eyin na mo le so fun mi tun le so fun awon bi oko mi o ti gba wele owo mi
0: o ba si ti so o ba ti so
1: o se ronu ko na ni
0: o fi wele na ni
1: o ko lo ma da wa la mu
0: ni bo le yun wa
1: ah ona ile nla ona ile nla lo wa ma juwe fun yin
0: o to si ni bo ba si ri yun ta si be ti e fi se
1: e wo tin ba ti e kuro nle won yi
0: oko ba le ojo ona kokon ko si papo oju kan
1: omo meta nkan to ba won lo fa won omo mi je
0: olohun okunkun ni po leku
1: olohun
0: ni po leku emi na si ti tese bo nu ngba mo ti gbo
1: e ba mi wo eyan to le
0: danin bo wa yan
1: owo gidi
0: mi se lo ko ba ti e ra ibi won o ti e ri nkan gun fi bere oja re
1: o tun ni be ti e to bi awon elele e ti
0: kokoju kan abi
1: mami
0: teyin o wa le opo kokon o tun mo bale abi ru awon mo le bi momo le bi ewo sugbon ko si wahala
1: ewo gbo ara ti en ro mi bayi
0: olohun ri gbogbo re olohun ri gbogbo olohun si ra niyan re so ti yo suru na lo ni o ti yo igba die na lo
1: mami e wa wo eni to je ku mo ko ni ra ni ra kura ni ke wa o
0: so mo adi o mo ti e se yo
1: ta le tun ri nkan mi ife ile gba ti aba ti lo to
0: mo se yo na olohun ba yanju e yo ba wa yanju e yo si lowo si
1: o ti yo ko ti e je ko sun ko je ko sun si ko
0: mo iwo sa mo jeun ti e ma ri nkan ro bo ba se won mo se so ku omo
1: won so le dabi ni
0: ko ta fa fun mi mo je ori olohun temi ti e o da kun tori olohun sanu mi o mo je nfo mo je nfarugo ara gba we o so ti yo iwo sa ti je mo ri nkan ro olohun ti ko bi o se ko iwo sa ti je kokan re o bale ka won mo re to si mo woju awon mo re so ti bo ba se won won se soku omo
1: awon won ni te ba ti nbo e ba mi
0: bi so won ba bo je awon won mo
1: se ti gbo e ba mi re so eso
0: so
1: mo fa so
0: ala o ya re so re so re so pele ajike olohun o ba nwa pelu re o ni damu ise oko mi ani oye sunkun mo yeke mo o ti yo ah

0: Iyawo mi.
1: Enle baba wa.
0: O ni se dada ni.
1: Baba ko mi.
0: Ojo endangba.
1: Ah.
0: Oda olori ebi gan won toju re.
1: Ah, be ba wi be.
0: Bo ba fe odo egbe re gan o le dan to bayi.
1: Ah.
0: Eh baba baba ege lo fe.
1: Be ba wi be baba ko mi.
0: Ah, oya gbara po sa rora si won o. Ma ti pa won ni sin jo se die si ani awon ta fe gba lo won.
1: Olorun ran wa lowo.
0: Pele. Eh ba olori ebi nko.
1: Eh baba ti jade o.
0: Mo ti jade.
1: Ah, won ti jade.
0: Gba wo.
1: Eh lowo lowo aro yi ni baba jade.
0: Ibo ni e lo.
1: Eh won la won fe lo ri ori awon kan ni Igboro.
0: Ah, mo ti mo bi je lo bi oloselu won ni e lo.
1: Ah, eh won sa lo mo
0: lo
1: ori awon kan.
0: Ni je nwa ni.
1: Emi si
0: ni
1: da won la mu baun.
0: Eh mo ro pe emi ati nikan la wa nu ile.
1: Eh lowo bayi. Eh mi yin.
0: Sori mo ti mo lati ba to ti won nu ile wa pe o gbe gidi ni o. O si feyan je o lawon azuko kan wa tawon bi gbogun to won gba ti igba to lori ebi ja ko to nba yen ti a fe ba lo won ni wo lo lo won a dada mo ni a omo beni pe ki si eyan be mo sa du
1: mo ni ki
0: mo ni ki mo li olo mo ni ki mo li olo tori bo je wa ni si oju ju boya bi omo ogun odun le marun lo o tin da bi omo adun ta odun o tin gbo
1: ebo ko me mo ki mo ti
0: eja agbalagba ti ru po mo
1: ebi yan ba ti bi mo ti ri na
0: o si ya odo to fe fe omo o ti da gbe bo o mo wa worry ko le mo pe ti eni mi mo si ri nu are pe o fe yan je ori iyawo e aburo wa to ku
1: ben kuda ko lo nsa ebe ri ah
0: in to bo lon ba mu to ba wo olon ni mo mu wa
1: wo olon
0: ti mo wa fe so fun oni pe oju iyawo re yen ri to emi o si like yan je bi won o si like e
1: ben
0: mo wa o pe kini mo le se lo je ki sumo pe ki won na tun le ri anfani je lo to ise bi wa sugbon en to ba di bi mo fun oni ti de bi eni o ti wa pelu wa bi odun kan odun meji o si o se ni sin to le ri ebi na ba ja se bo je bi ewe ewure ti won sin yo kan won na gege bi ogun won ni gankan na o afa won le si aye ijo na
1: eh baba ko mi bo ibo gangan gan le boro lo bi e ba boro lo gangan ni e lo
0: suri aburo wa yen o ni ile kan to n ko lo ti o ti ko tan
1: eh
0: awa fe sin sibe olori ebi pe ki o le la abo to peye pe ka ma ti sin si ibi be sugbon wa nile kan ile yen olori ebi gbewe re wa sodo sodo ti inu ile mo duwo na ri ti ma fe jo se ni pe sori wi ile yen
1: eh
0: ba mo gbe
1: eh
0: to ba fara bale
1: gbe kini
0: mo gbo o inji ti o ni ri gbe ni o gbogbo anfani to ro po le ri je laye owo to ri laye owo ri to ba
1: gbe ewo ewo ewo baba ko mi ewo ewo ewo ewo gbogbo te tin so lataro se mo pe in fun yin le si kan bayi in so nkan kan o sugbon se re le ite da ko yi iro o ah iro iro eh ewo ewo mi fe wa la baba gada ah baba gada mani lepe te fi dara le garaga iro o ah iro iro iro ewu baba ko mi iro iro iro
0: se de so gege gere kan fun o baba gada don won bere ti wa ni
1: eh bo eh se ri baba ko mi e se suro emi ati baba gada la jo ngbe nu le ta jo nsun ta jo nji emi kini mo wa won ah
0: sori o mo kan do sele ninu we mi mo kan bi samson alagbara bo si lagbara to o be ti o le pepu lo han le mo agbara nbe lowo re wo to lo won ti dese won fi ran le mo ki wa na be bo so sori idi mo be je go si ni pe to ba gbe wi yan fun mi a wa aye de wu mi to lo gbe si be pada so ge won ma we aha so nisin original to ba ti gbe wa e wa lori wa aye de lu kan to jo na o lo gbe be de bi to ba ye wo gan mo ri pe wa nbe ka kan fi ta ile yen ta ba ti ta ka fi toju àwọn ọmọ yẹn tí ẹ bí àti kàkẹ́lé rẹ̀ pa kẹ̀dẹ̀ fún ọ náà lójijì owó táwọn ọmọ rẹ̀ ọ̀nà.

yinu ile o te ba ti yi sibe bayi e mo lo jina rara e gba ko ti e joko a dara fun yin 94.9 32 fm god bless you all irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 fm doju o letente oba laarin awon okan ni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mun araye ibudo ayo atori sun idunnu ni 32 fm iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye ese bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni

0: So, baba mi, ewe nje ade goroye, igi adubi agbefa gori ite, oloye otan oluwa wo jenara fun gbogbo ile Ibadan. Mama, kinye kaabo.
1: Eku ile olotu. Aji ndi aro mo je
0: ase o
1: iti te fi ngbo mi ti na oni di
0: ase o
1: isan ti ogbogun olohun oni fi gburu ade
0: ase eyin na ni mo gaji ile olu oje Ibadan
1: be ni baba ori lo fe ile lowo
0: eyin na ka jo Ibadan
1: awi se afogun
0: pelu ase t'Olorun oba
1: ase o
0: nigba ti e ti se awon eto kan e la awon eyan o ti je kimi na o se mi ne npe ke mbire won pe won bori ori ni eja bo ma bo kene kan
1: se ababo abafori sasile
0: ori bibo un kini itumo ori bibo sori bibo louto lo si wa sori ta gbe ori la nbo abori mi to wa nbi kan ta nbo e ba ni yanan na re eni o ba moju ogun la je opa binire
1: ese olotu adupe lowo olodumare en to ba beere oro lo fe di e gbo tori e na la fi ma so pe gbogbo isoro ti ma sele si eda alaye kokan ni nbe loju osun odu ifako kan telomi ba gbo pe won ni ko won o bori elomi o ti eni beere pe kin lori won gba bo le se fe mo ntori gba asosan pe won sa ni kelomi o bori a mo pe lana meteta gbogbo wa na la mo pe won mo pe ka bori sugbon eleyi ti o waye lati ode orun wa si ode aye latodo olodumare ni inu odufa on ni odufa odi meji eni ta ba da odi meji fun waja bi won o ti e so fun ko bori ko to dodo wa so fun oni tin pe ko bo ori re tori odu meji lodu ti o da ori babalawo ori lo difa fun ori ori nti ko le orun bo wa si ode aye ori de agbede meji aye ohun orun ori wotun ori wosi ori ori eni kankan gbogbo e funfun lo sawo ori wa mo kan keji ogbale babalawo lo o le dolopo eni bayi lori nda fasi waja ti babalawo da ifa fun ori odi meji lodu to wu loju opon won ba ni ko ri orubo eku meji aduru were eja meji abiyogbada iwure meji abamuredede gbogbo etutu to je mo pe ori beere enu loju bo ori eni won fi rubo fun ori ngbo ori rubo tan kotojo ko to su ebo fi ebo da ebo ori de ode orun kokoko oju tin ti kole orun bo wa sile aye o na rin ajo ti ebo gbogbo e funfun lo sa o
0: kabiyesi
1: oju o wo kan ori ami lo kan pe ami kan ni nbe lo kan yi se funfun gbo ni gbogbo e ngbo oju de bi tami wa o so papo mo ori ori lo ba nbe imo na nbo tara bi to ti ri ami ibe lo na lo oba ori nbe o na so papo mo ori eti wa na rin ajo ti ebo kaluku lo ti yan pin ipin titi ni ko ma gbo gbogbo nti ba nlo ipe ti mo ni pe gbogbo orun ati dundun ati toto dun o ko won ma gbo ipe toju ni wi pe imole gbogbo bi to n ba ti de ko won ma ri kedere e ri bayi enu na nti ko le orun bo wa si ode aye o na ri ami lo kan san ibi tami wa nlo na lo bi igba ta won eyan ba lo telu si bi kan a ma n gbo eyan bi bayi e je ka lo won ti nbe enu na so papo mo ori orun na nti ko le orun bo wa si ode aye borun se debi ti ori wa orun gbe oriru gbogbo ara debe gbogbo ara wa gbe oriru ibe lori wa ti wa di eni agbeka ori wa wa di eni ajiforo rere lo a wa ro sakun osakan ti dani gbe lai sori eni eni ta ba da odi meji fun oto ni kada ifa fun oyan ifa ti ka lara e ni etutu ti e lo to a beere nitori re oba gba ni olotu elomi a ma gbe yetu imi a ma gbe yele elomi a ma gbe eja lasan ati eko elomi a ma gbe eja ajabo nitori ba beere ni kesi pe yan kan bori fun yan lasan agbon la fi pa obi fun ori telomi ta ba wa bori fun ru eni be tan odi meji ni akose ti eni na fa okun ta ba fi digi wale latoko e mo ki mo so pa gbede meji aye orun lori duwo koko duwo si ngba tori n torun bo ale aye okun ta fi digi wa ile latoko okun ta fi di ru wale lati oja okun ta fi di yo wale lati oja eya bi e nitori ajinde ara se mo pe ti eye ba gbera nle bayi oke ni nlo
0: bene
1: oto ni akose ise yin ninu odu fo di meji iwe ene be o ma fi we bi an ba de lati orun won o tu dele aye
0: kabiyesi
1: leyin igba ta ba bori fun ru ene be ta tun ase fa odi meji fun oju odu fo di meji
0: edu se be se ba bo yi inu wonu bogu ara mi o se ori na ni gbogbo ifan sise le lori bayi
1: bo ori ni gbe gbogbo ara kaakiri agbaye ori le ja fi labu ori laaro gidigba fi se ti e lale odo ori ni soyan do lori orilede ori gbogbo wa oni takuwa ori la babu abafo sale ta ba ti wa bori ta si akose re ninu faun iti je ori bibo nu yo bere ntori re ba gba ni nile yoruba eri bayi ngba ti oro ori dayo tan tori deni agbeka tori deni aji foro riri lo ori wa njo ori wa nyo yi wa yin babalawo babalawo yin fa ifa wa yin olodumare oba lorun ni wa se be gege ni babalawo mi senu ere kifa babalawo ori lo di fa fun ori nejo tori nbe lo gbere ohun nikan soso giro giro ori ni ko nle dolopo eni lohun da fa si won ni okara nle ebo ni ko wa se ogboriru ebo oru o gberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan oju lo se kerekere oju ba ori duro gbiri ntolu aguala imo lo se kerekere imo ba ori duro gbiri ntolu aguala kerekere onu ko sai dele ni gbiri ntolu aguala kerekere ore gbogbo wa ba ori duro ire ajo obori yin duro gbogbo eyin te nsun kun aje
0: ase o
1: eyin te nsun kun omo ire omo obori yin duro
0: ase o
1: ire aiku ba le oro yo ba ori yin duro
0: ase o
1: ori eni lagbeka ori eni laji foro riri lo ori gbogbo wa oni taku wa
0: ase o
1: ti ori eyan ba ti gba bodi bi igba to je pe ko siru oluwa ile aye ni o lanfani ka ma bo ori lore kore ke se dandan pe igba to ba to wa eyan le bola e kan laarin osu meta ori eni oni gba bodi fun ni gbogbo nta ba dalaye ori la fi da gbogbo eni tin da fun loni eni pada da toro je
0: o
1: gbogbo eni to je pe ori ore leyan aye oni be gidi na la yin
0: o
1: adegoroye igi adubi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo ti bu toro ile badan lapapo magaji ile oluoje ofoje badan land ero oba ni soro mi ni 080 332 60141 080 332 60141 tabi 082 53 45 9223 080 53 45 9223 odi meji lodu fatimo mo wa si etigbo yin lasa lei elaboru o elaboye elabo sise gbogbo ato asuri iworuwo fun
2: baba pere apo ni agogo wole.

iba fe le dumare tun re loni oba ti be ki bebe o to ma be oba ti omo wa ngba ti bebe oba tun ni simo ari iro ala oba lalede orun adigun somo oba alase kai agbo koja ogbo akemo bi oju ari ran juro lo poro somo lete oba se ni bo ti fe oba ajimoje bi ise apase rorun oloni atana oba onijeta ajeri oba eleyin emeyin pari pari ola ominira oro olufini mona ni oba ojilogo sogo ari ran juro lo oba agba oba ojo oba aseju oba wakati oba gbangba oba gbangba oba mi agbalagba oni gbogbo lekile alaafin orun ati taye le kan susu eru re yo mi ba o odun ro ni fe ko de mo daeke be ba bo lohun oba mi lere ani mo yasha u bo se we mi le mi sola mi e ku le loni a ope mi die nigba mi be yan ba ro nkan oko ba se be oba taku Miliki Express leleyi ikani to gori gbegbon feyin e Laughter House Mbada 32 FM 949 le se be te tin gbo mi lasale yi mo ki gbogbo yin e ku le o je dada ni ajinde ara ko ma de ba gbogbo wa nkan oni se wa awa la mo se nkan ye ile ya se be o de o lo a de 2 awa kan si se de 2 lowo ile ya o ti pari afi teran ba tan ti eran ba si nse sinkin sinkin ninu obe ile ya si lonu o awon eran te ko sinu obe o se bi won se ko yinu se boya ke pin gbogbo e tan latana ni e wa kiran pamo elomi kiran pamo sinu obe ele eyinu o bi ni sokeji e o eyinu aku odun aku yedun o emi wa o si opolopo odun laye odun to lodun odun to ni dun se rodun tin bo yo tu du ju bayi lo ire loju owo ri oju wa oni ri bi eranko kan be se ko leyin amo to ba buyan je gbogbo eyan ti mo wipe ah iya lo je lagbaja iya oni je wa o aku odun aku yedun dola eledumare oba ti mo la sola iwaju waju nlo pa ebi ti re si waju waju la mo lo miliki express leyi Why the Shola or Labi presenter Modeo? Iko ye show me to Deloni or Magmon, you are poor Rogunjo. A poor ton let him won, he burn Rogun Lai of out, ton let him won, he burn yet. Amo Gunosan, Amo Le Lord Wally, I shall cut a woman come be caro motoda by Kama Mushayani. Ekule, a cabo sorry, Miliki Express, Mugunla, Loluni. A jack bad one is what you dear, Larry, should you can see Kaji. Awa mu lo ni ra bajigan ati lo ni si rewere en le nbe we

ayoni pada laipe nisin baba yi pada a wa mu awon anfani ati ogbon kokan ti o ye ka ko lara le tori bile ya se de yi eri wi pe nkan kan be ti won pe ni ajosepo ati musulumi ni o atoni gbagbo ni o atelesi kan abalaye gbogbo wa pata ile ya owo wa gbera nle o dile e mo wo neighbor si neighbor won mo jo ja si tanran na fa tanran mo ra won lowo be kede sire eni tin fa tanran mo neighbor re lowo elesi igbagbo ni e mo re elesi ka abalaye ti o ni be ba peran dodo mi oju yin o ri mo bo eri pe community a wa jo mo sepo yo wa mo dun gbogbon wa mo kan si e ma je o mo nigba leya nikan e ma je a je o mo nigba pe odun de leya de nikan e ja mo se community yen communal relationship yen communal love a jo pin nkan a jo se nkan po e je ko kari ko mo je pe gba odun nikan ni a mo riru nkan bayi iyun ni nkan la kokko ti emi ni so e ma je o mo nigba odun ni odun ba pari tan o bi pe popo sise odun se be o kora nle o lo awon ti won lo owo ti pada lo badan ti on gbe tele awon ti won wa nbadan ti pada lo sabe okuta ti on ti wa awon ara ondo ti won lo se odun lekiti ti pada awon ti won nbe lotu won ti pada lo ilu won ti won gbe ti won ti taja onikaluku ti egberegbe egberegbe gbogbo onikaluku ti pada lo bi ti won ti wa e ma wa je ki iwa ife iwa idunnu iwa fifun ni lalai wo be afun ni ma wo be ta seun e ma je ko wa di un ti o wa tan si gba odun nikan e je ajo mo se ka jo mo se gbogbo o le doki gbogbo mo kan si baba n bara wa se ta n fe yin sira wa ti erin ohun si n denu ta n gba nkan lowo ara wa tinu wa n dun lo da ere kan bo si le wu ko kere mo ko si ninu griman kai ta wa mo se gbon gbon si ere kan o si nbe idunnu ni eja mo fi bara wa gbe ile ya eja mo ya ka mo kara wa mo ya sira wa ile ya eje kinu wa mo dun sira wa ni o ni nkan lakoko kini nkan lekeji pa orin da e ma pori da ni isin a wa lo sori awon nkan mi ta tun ri ninu ile ya ẹ lẹ́m̀bẹ̀ wọn ẹ kú ìkàlẹ̀ mi líkì express ilé yìí

pe ba se darapo mo wa 32 FM 949 feyin ele se be te nbo Miliki Express leleyi Wahid Shola or Labi presenter local

ide promise mi leran ti mi ori. O gba ide promise eran. Hello, we have promise o didi malu. Ya ma worry bi le ba tin mo bayi ta ba yin kidi ta ba ta n pe ran ayi yin ni o kokododo yin mo reti mu

mo kuru ele kuru kan oni pon meta lai lai dudu fofun eyi to ba jaja lepo to ni yola pe lole e ja gbe awon owe kan e ja gbe yewo lale yi ibo ni mo ti fe bere gan na owe leyi oni ogbon apon ko kere ogbon apon eko kere ogbon apon ko kere ko to ti asowo mara egbon mi daada ogbon apon ko kere o to ta sowo mara ogbon asowo mara re ko to ti iya mi oran leko ogbon asowo mara re ko to ti iya mi oran mi leko be kede sire ti ya mi oran leko oun na ko to ti aje o wogba ogbon apon ko kere ko to ta sowo mara ogbon asowo mara ko to ti iya mi oran leko be kede sire ogbon iya mi oran leko ko to ti aje o wogba eya satupale ka satugbale owe ina nitumo eni ti o je leko eko ni nta ni ti e o wa mu eko o mo mo o wa pon kere awon kan be to je pe ogbon be nu won won wa mu eko un yo dabi igba to po ewe ni o tobi lara re eko ri binti ninu eko ni to nkan ai o n gbongbon apon ko kere nu ogbon po un gbon ohun pon eko o kere n lo ti gbon un o se wa wu ko lo n gbon to e mo wa won eyan ni o kuku bara o ti yeyin awon kan wa n benu awon ti raja to je pe asowo mara lawon kini asowo e mo bi eyan ba fe ra eko o wa mu lowo yo wa so soke wo yo so wo wo to fe te ko na okan re o ti ma so pe ah yo re ko ni o wa ma so soke yo ma so soke yo so wo ah se kini yi so doju e bayi oba ti wa ri pe kini yi o ko toju won ko poju won se wa ni ah e wo won ora o so wo ko fi mo iye to gbe yo wa so po won ora e ogbon apon ko kere ko to ta so wo mara eya ala sha loju baba ya loju eyun la la koko elekeji won wa so wi pe basan wo a so wo mara se lo ro po un gbon enikan tun wa nbe to gbon ju lo ta lo nto na won ni iya mi oran leko on ba ti debe to tin gbe ko un lowo ah kini yi eni e wo e ma binu iya mi oran leko ba ti de waju eleko to ti pe ah kini yi o to bi mo se ro pe mo o ra mo ni e ma binu iya iya mi oran leko ni won wa tun wa so pe iya mi oran leko na ogbon ti e ko wa to ti aje o wogba dewaju eleko mo fe reko mo ti meko un lowo mo ri pe eko yi o fuye po o le na ba ni nkan le e wa wo pe ah e wo e ma binu iya ajo wo gba ko bata re o lonu ogbon apon ko kere ko to ta sowo mara asowo mara ko to ti iya mi oran leko be kede sire ogbon iya mi oran leko ko to ti ajo wo gba an lo we yi beyan kan ba ro pe o n gbonjura re lo lowo mi lo ti o wa pade en to tun gbonju lo ni won so pe ogbon apon kan kere loro yi o ko to ta sowo mara mi ran ti oro a sowo mara ko to ti ya mi oran leko be kede sire ogbon ya mi oran leko ko to ti ajo wo gba ni oluwe alakoko ta gbe yewo lale ki lo we elekeji na orun ni de pa ileke wo 32 fm 94.9 e se be te n gbo yi o miki express leleyi e ja jo gbowe e ja jo kowe e ja ko kede yoruba to giriki to gbongbon elembe we ku ka

0: o ye lekeji ta se be ta gbeyewo o ni eleyi to so wipe alakoba nlekute eleyi alakoba lekute ele ejoki jagbado e den wi le kan si alakoba alakoran alakoba nlekute ele ejoki je agbado ki lo mu we wa gan na alaye wo ni nbe nibe e ri wi pe kini mo je agbado gangan na ekute ni jagbado e ba re kute tin saka kiri nu le yin ekute ni je agbado ejo re ki je agbado amo ejo a mo je nkan tin jagbado ejo a mo je ekute ngo ara won je tejo mo je ohun ni ekute won feran ati mo je ekute daada ma hi won kakakiri on to ba file wa mu ki e fi aye le fe kute lopoju ninu le nigba mi o sese ki awon ejo yi ki won wa anfani lati wa awon ikute yen kan awon on gba mi ga won ti e mo pe eyan gbenu ile ohun n ta won wa wa ikute la won wa wa nti won won we eyan wa be ba ma nsakiyesi pe lopolopo gba awon eku ma nsa lori awon kini won ma pe na lori asbestos kaakiri won ma saka kaakiri nigba mi o ye keyin o fura ko wa bi o se pa gbogbo awon eku ohun o tori ejo le wa won debe ko lohun o lo je won olohun oni je abeju gbele o ni won fi so wipe alakoba nlekute ile ejo ki jagbado
1: aye toto moju ba
0: ko ba le kute ile ejo ijagbado to ba ma nlo owe yi ona gba mi to je wi pe oto le ni a nwa amo nitori po nto hun o wa farasin sibi kan ni won fi wa ade be to si sakoba fa won tin be ninu ile ohun ala ko ba le kute ile ejo ijagbado Olorun je adan kan da wa lebi pe kile eyin gan se wa laju le e je kiru eyan bayo mo gbe laarin yin e mo pe se owo re o mo ni ohun ni won topa re wa bi alakoba nlekute ile ejo ijagbado
1: mama pe lokunrin
0: ati yun lo wi elekiti ta se be ta mu yewo lale eleketa da mo nbo na

nkan kan be ti o ba ma so ti eni kan ba ke nkan to je ti e o to ke nkan to je ti e la keju won wa so wi pe abiamo fowo oko to na mo re ngo boya o ye ko bayan kan wi o wa ra fenu ba wi chiun aboye ko se nkan kan wa ra se ni chiun lona ti o ni pa nkan ohun lara tabi pa yan ohun lara won ni abiamo fowo oko to na mo re loro re o opolopo eyan ni won ma ro wi pe koto ti won so bi ka gbe koto le ngo ni koto ti won gbianju ati so ninu owe ohun ninu oro koto ti won gbe le ko o ti wa ni di kini bo lo kilo bi gana bo to ba ngbo mi nisin sowo re kuluwu bayi ko je ko ni koto ninu ngo sowo re kuluwu bayi eh o ti ri pe koto nbe nu owo re ba won ko o ti ri ba won bo se gbe lowo bi igba to kategun sowo ni wo wa wo pe o fi owo n bo se wa o fi nayan leyin o kan ra fi ta leyin orun bayi abi o fi ta leyin die e ri pe yo se pu ko si be se fe se owo n o ni dun omo re ko ni dun omo lara beyan ba wa fi ru owo n to fi nayan o yato si keyan o siwo abada bẹẹni a siyan labara ko yawo bayi mararun 1 2 3 4 5 eni eji eta erin arun ki won da boyan leyin orun abi ki won da boyan nbadi abi ki won da boyan leyin iya ton be ninu mejeji beyan ba wa sowo kuduru na yan won ni o ko fe na ko fe fowo kan na abi amo fowo okoto na mo re ni e nbo mo je lo orisirisi ona ni won le gba lo ki se koto wi pe koto giriwo o iya to nbe nibe be ba se ndarapo mo wa 32 fm 94.9 le se be te nbo mai ri sola oro la bi presenter loruko

agbe setan lo daro aluko setan lo ko sun leke leke mi tun setan lo kefun ogunmola se ti e niran badan oba ti e lo pupu po niran ondo oba ti e lo lisabi agbongbo akala ona se ti e niran egbon oba ti e lo wahiri shola oro labi presenter ko ye so o ma gbon yo mo se temi lale toni ninu alaafia idunu ayo igbega nla inu e mu fin le si ninu e na ni ti ba yin bo ba dose to nbo awa pade lori cinema lola wadago kan san ire lo ni ori yin afire o ire o eyan.